0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Jmar, Tudo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
4: Jmar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga at Kalusugan.
7: Sumasahim papawi ang programang
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan.
7: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
8: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
8: Kasangga at Kalusugan.
7: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa inyo hatid naman ng Jemar Herbs Incorporated. Ang tagagawa naman ng ating mabibisa at di kalidad na mga produkto. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Saan mang sulok ng lugar pong ito ng kabisayaan. Ano po? Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa ating mga parents. Kumusta yung ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola sa lahat po ng senior citizen. Good morning!
1: Good morning! Good morning!
0: Welcome sa ating programa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Naikinig ang ating mga kababayan sa bahaging ito ng Cavite Province, ang lugar ng Calabarzon, Laguna. Itong lugar ng Batangas, Rizal, siyempre sa ating lugar ng Quezon Province, Lucena City.
1: Good morning!
0: Infanta, Pulillo area, good morning! Malusog na umaga po sa atin lahat. Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mga produkto at walang sawang pakikinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
2: Maraming salamat po!
0: At lalo tigit sa ating mga kababayan sa bahagi naman ito ng Mindoro Province. Ha? Itong lugar ng Marinduque, siyempre ang lugar ng Romblon at dito sa bahagi naman ng Palawan. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Salamat sa mga taga Romblon Province sapagkat ang tinatangkilik natin ang mahusay na mga produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Thank you po ng maramihan eh. At nawa po kayo'y maging malusog. Sa bahagi po ng Bicol Region, kahit po yan ay hindi natin gaanong mabanggit, pero sa totoo lamang, ang lugar pong ito ng Kabikulan ay purong-puro ang kumukonsumo sa ating mga produkto. Talagang ito po yung naging paborito ng mga Bicolano at Bicolana. Kaya maraming salamat po. Maganda po ang epekto sa katawan ng ating mga sangkap ng ating produktong Marcafe. Kaya salamat sa ating mga taga Bicol Region. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Daghang salamat po at marhay na aga. Kumusta po tayong lahat mga taga Masbate Province, ha? Kumusta mga taga Masbate? Malusog na umaga po. Maganda po yung lugar na ito, mga parents kong minamahal. Nakarating na po tayo dito eh. So talagang, kumbaga ano ha, akala natin na mahirap ang buhay dito sa Masbate, hindi po. Maganda po ang buhay ng mga taga Masbate Province sapagkat sila po'y masisipag. Lalo po sa mga pangisdaan, sa mga kalakal, na kung saan marami din po ditong bakahan. So maraming negosyo mga parents kong minamahal. Ano? Eh doon na lamang sa pangingisda ay palibot po ay dagat. Eh di siyempre ang hanap buhay dito ay marami isda mga parents kong minamahal. Tayo dito namimili ng ano eh, ng tuyong pusit eh. Talaga namang quality ha ang mga produkto ng ating lugar dito naman sa bahagi ito ng Masbate Province. Kumusta na lahat ang ating mga kababayan, ha? Kumusta na rin ang ating mga taga-Samar, malusog na umaga. Maayong buntag sa inyong atanan. Sa mga taga-Leyte Province, maupay nga aga ha inyong atanan. Kumusta po? Salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Dito naman sa ating lugar sa Visayas Region, ang lugar ng Samar Province at Leyte Province. Kumusta po tayong lahat malusog na umaga sa mga taga Tacloban City. Kumusta po tayong lahat malusog na umaga po at welcome sa ating programa. Ang mga produkto po natin ha, nadyan lang sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Dito naman sa bahagi ng Metro Manila, kumpleto po tayo sa TGP The Generics Pharmacy. Dito po sa radyong ating pinakikinggan, meron po tayong produktong Mercafe. At dito po sa bahagi ng Kalakhang North Luzon at Central Luzon. Sa lahat po, sa buong bansang Pilipinas, good morning, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Maraming salamat at nawa po'y kayo'y maging malusog. Good morning kay Nanay Adelina Ganasi Homo. Yan, kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga-Kalawag, Quezon. At siyempre, yon nabuhay ang ating kaibigan ha? Sa Kasangga't Kalusugan, si Nanay Ida Hankins ng lugar pong ito ng Balugo, Buwak, Marinduque. God bless po. Lagi po siyang nakasubaybay sa ating programa. Maraming salamat ha. Ito po ay sa lugar po ng Marinduque Province. May isa pa dito mga kasangga. At good morning kasanggang Ijimar. Ako po ay avid listener nyo. Lalo po yung mother ko. Markapi lang po ang kanyang kinakape. Pakibati po siya ng happy birthday. Kahit late na po, March 2. So belated po, happy birthday. Siya po ay 84 years old na pero ang kanyang iniinom na kape ay Mercafe. Si Nanay Pising Castor po ng lugar pong ito ng Dalahican, Lucena City. Ayun, salamat po ng marami. Ang pagbati po ay mula naman kay Maris Castor. Hoy, salamat sa mga Castor family. Maraming salamat sa mga taga Dalahican, Lucena City. At sila pala ay lagi nakikinig sa ating programa. Kaya Nanay Pising, belated happy birthday po sa inyo. Pasensya na po kayo ha. At talagang wala daw patayan ang radyo. Lagi nakikinig sa programang Kasangga't Kalusugan. Thank you po ng marami ha.

0: at kalusugan.
1: Family Castor ng Dalahican, thank you po na marami. Lalo't kay Nanay Pising at siyempre naman kay Nanay Maris Castor. Thank you. Dalahican po yan, ha, mga parents ko. At yun po, at maraming salamat po sa ating mga parents na nagpapabati. At gusto ko pong kayo'y maging malusog lahat, ha? At salamat din sa mga nagme-message sa ating 09-33-214-5288. 09-33-214-5288. Ulitin ko po, ha? 09-33-214-5288. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Injimar Camuñas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
2: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Si Kasanggang Injimar Camuñas, dito sa Kasangga

0: Sakasangkang Enjimar Kamonyas. Dito sa Kasangka at Kalusugan Nationwide.
1: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga parents? Kumusta na ang ating mga minamahal na mga nanay at mga tatay? Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating mga mabibisang produkto ng Gemar Herbs Incorporated. Masarap po yung ating Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Hindi lang masarap kundi masustansya at malaki ang natutulong sa ating pagpapalakas ng immune system, pagpapalakas ng resistensya sa pamagitan ng mga mahuhusay na sangkap ng ating produktong Marcafe. At isa pa mga parents kong minamahal, talagang kung ang pag-uusapan naman ay sa inuming tsokolate, nariyan ang Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Chocolate Nam Nam Healthy sa katawan. Ito po ay napakarami ding mga sangkap na makatutulong sa ating kalusugan. Umiinom tayo ng Mark Choco, tayo po'y lumulusog. Marami namang tsokolate eh. Kaya lamang, syempre, mga walang sangkap na mga herbal. Unlike po kay Mark Choco, mayroong mga herbal extract na makapagbibigay sa inyo ng pangkalusugan ng pangatawan. Yung mga sustansyang nanggagaling sa mga sangkap po natin, malaki po ang tulong niyan, mga kasangga. Nag-iinom kayo ng Mark Choco, kayo po'y lumulusog. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Tapos yung ating number one pa rin sa merkado, ang ating napakahusay na Marcafe with brown rice extract, ang kaping may sangkap na brown rice. Yan po ay extra, kaya po mabisa. Ito po ay available na sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Yan po ay kasali sa ating papromo sa Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Maganda po ang ating mga produkto, hindi po tayo talo dyan. Lahat po ay di kalidad, quality po yan mga kasangga. Talagang mahirap pong maglabas ng produkto mga kasangga kapag hindi tayo sigurado. Talagang magastos ha. Sayang yung ating panahon. Kaya kung mapapansin po ninyo, napakadalang talagang maglabas tayo ng mga produkto sapagkat hindi pumapasa sa ating panglasa. Kailangan ay pumasa muna sa ating panlasa. Pumasa yan sa ating pagpapalakas ng katawan. Ako po muna ang unang gumagamit ng produkto bago naman ilabas sa merkado. Kailangan ay pumasa sa akin ang mga produkto bago ninyo matikman yan. Dadaan muna sa akin yan mga kasanggano. Sapagkat alaga ko ang kalusugan ng ating mga parents. At alaga din natin ang sustansya ng ating produktong Marcafe, produktong Mark Choco at produktong with brown rice extract, tatak po ay Marcafe. Maganda po kapag ganyan po ang ating laging gagawin sapagkat unang-una, protektado itong ating mga parents. Kaya sa ating lahat na mga kasangga, atin pong pag-usapan ang ating mahusay na Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan. Sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Enjimar Kamonyas. Enjimar Kamonyas.
1: May sangkap po na kasama sa ating Mark Capsule na vitamin C. Kaya lamang sa ating mga parents, baka naman gawin nating vitamin C ang Mark Capsule. Hindi po. Ito po ay food supplement. Sinamahan lang ng content ng ating vitamin C. Para naman hindi zero sa vitamin C ang ating Mark Capsule. So nakafocus tayo sa mga herbal extract dito sa ating Marcapsule na ngayon po naman ay nagkakaubusan pa rin ang ating kapsula sapagkat na ano na, napatunayan na na talagang mahusay ang mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kapag naglabas ng produkto, alam nilang effective yan. Sapagkat nariyan yung ating sangkap na sinasabing active ingredients tulad ng Agaricus blasi Muril Mushroom, ito pong Ampalaya Banaba, itong Barley Grass Insulin Extract, Garlic Extract, Mangosteen Extract, Turmeric Extract, itong Parsley Extract, Spirulina Extract, Sodium Ascorbate, Silymarin Extract. Yan po ang mahuhusay na sangkap ng ating Marcapsule. Kaya malaki na itutulong sa ating kalusugan. Lahat yan ay rehistrado sa Food and Drug Administration at Halal Certified. Maganda po ang ating Marcapsule para sa ating kalusugan. Pwede po nating tumarin yan sa umaga pagkatapos kumain. Pwede sa tanghali pagkatapos kumain. Nasa sa inyo po yan kasi food supplement yan. Huwag lang tayo magpapawala sa isang araw ng kapsula. Huwag lang masiro. Ano po? Sapagkat kailangan po ninyo ng mahusay na food supplement na nakatutulong sa ating kalusugan. Ipagpasalamat po natin kung tayo po'y gumaling sa ating karamdaman, mga kasangga. Sapagkat unang-una, pwedeng na-correct ang ating katawan sa kakulangan ng sustansya, kaya nalalabanan natin ang sakit. Ang panlaban sa sakit, mga parents kong minamahal, yan ay sa pagkain lamang. Kung ang pagkain natin ay masustansya, so protektado tayo, hindi tayo kapitan ng sakit. Lalo kung yan ay mga sariwang gulay, sariwang prutas, sariwang isda. Iwas sa bisyo, mga parents kong minamahal. Napakahusay po ng ating produktong Marcapsule. Sapagkat yan po ay nagsisilbing food supplement. Mahusay sa ating pangatawan, kaya yan ay food supplement sapagkat unang-una, mga parents kong minamahal, yan po ang suplemento nating pagkain sa ating pangatawan na may kakulangan sa ating mga kinakain. Kaya dapat tumutumar tayo ng ating Marcapsule pagkatapos nating kumain para madagdagan ng sustansyang makatutulong sa ating kalusugan sa pamagitan ng mga herbal extract. Yung sa pagkain natin, maaaring kulang ang sustansya. So narito po yan sa ating produkto Marcapsule. Maganda po yung Marcapsule sapagkat unang-una, yung pong mga piniling mga sangkap ay talaga namang napatunayan na nakatutulong sa kalusugan ng tao. Kaya ngayon po, mga kasangga, yung ating Marcapsule ay medyo kinakapos sa merkado sapagkat yung iba naman kumakabili kahon-kahon. Hindi na nagtira sa mga drugstore. Parang ayaw mamahagi sapagkat napansin po nila na ang daming ingredients ng ating Marcapsule pero ang presyo po niyang kayang-kaya nila. Sipin nyo, mga parents kong minamahal, magkano lang per capsule? 12 pesos. O 12.50 po, mga parents ko. Pero sa totoo lamang, yan po ay nasa 25 pesos to 28. Pero ang ginawa po natin, mga parents kong minamahal, para lahat maka-avail itong ating mga parents, ibinagsak yung presyo, mga kasangga. Ano? Ginawang 12.50 per capsule. Sapagkat unang-una, kailangan po ng ating mga parents na matumarito sapagkat alam po namin kung gaano kahusay ng mga ingredients po nito. Someday, mga parents kong minamahal, di ko kayang ipangako sa inyo, tataas po talaga yung ating Marcapsule. Pero as of now, wala pa po, mga parents kong minamahal. Ano, depende po, katulad ngayon, tumataas na naman ang bilihin. Ay baka may tumaas yung ating dolyar. Ay di, ang problema po ngayon, mga parents kong minamahal, mamahal po yung ating angkat sa ibayong dagat ng ating mga ingredients. Hindi naman dito nang gagaling sa ating bansang Pilipinas yung ating mga ingredients sapagkat ang kagandahan po sa ating mga supplies ay nanggagaling sa iba yung dagat at na maganda po ang pagkakagawa, maganda ang pagkaka-extract at talaga namang accurate naman po mga parents kong minamahal. Kaya mabisa po yung ating produktong Mark Capsule sa pamagitan naman ng mga herbal extract. Yan po ha. Mga kasangga nating nakikinig, ito pong ating Mark Capsule ay pwede pong makatulong para madagdagan ng lakas ang ating katawan, palakasin ang immune system. Ito po ay nagtataglay ng non-acidic vitamin C. Ito po ay mabilis matunaw. Atin pong inuman ng isang maligamgam na tubig, isang baso. Nagsisilbing antioxidant, anti-inflammatory, antibacterial. Nakatutulong po para sa mabilis na pagaling ng isang tao na nanggaling po sa karamdaman or sa sakit. Kaya maganda po yung ating Mark Capsule mga parents kong minamahal. Atin pong tumarin ito araw-araw ha. Ito pong blister pack ng Mark Capsule. Ito po ay pwedeng isali po natin sa ating J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo.
0: J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Kasangga at kalusugan.
1: Dalawang blister pack po yun. Kumuha kayo ng papel. Doon po natin isulat ang ating promo title, kompletong pangalan, yung tindahan ng ating binilihan, pwede po nating isulat yan, yung ating kompletong address, cellphone number, yung ating signature mga parents kong minamahal. Iyon ang mahalaga sa pagsali po natin sa ating J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Yun pong blister pack, yun pong 10 ang butas, 10 ang laman. Yan po ay dalawa dapat. Isilid po natin sa sobre. Mga parents kong minamahal, kalaki po yung puting papel na sinulatan natin ng promo title at kompleto mga parents kong minamahal. Ano? So yan po mga kasangga at maraming salamat po. Yan po ang ating mahusay. Bilhin po natin sa merkado, sa mga drugstore, ang ating Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.

Ako po si Florencio Latsika, 91 years old, Barangay Ipil, di Pakola, Aurora. Uminom ng Marcapsol. Napakagaling po ito sa atin mga kababayan kong taga di Pakola, o kaya Marcapsol na rin kayo. At gumin hawa yung aking

At ng kababayan ko sa Dipakulao, ako'y gumagawit ng markup soul. Napakagaling po ito sa atin mga kababayan kong taga Dipakulao, kaya markup soul na rin kayo.

0: Panalo at magka-premyo raffle promo Season 4.
1: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mart, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga at Kalusugan.
3: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog. Bati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.
4: Happy birthday!
3: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary!

0: Dalangin po namin ang maaga niyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, marami salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ijamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan, I love you all!
1: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo!
4: So,

kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan. Radio Bandera Katarman.

0: Ate, nabobore.
1: Uy, walang daanan. Kanina pa kayo tayo nahantay sa Tomas Morato.
0: Apo!
2: Ay, yes, no.
1: Ang tagal mong maligo.

0: Songs brought to you by Truck ni Manong.
1: Truck ni Manong Bedrin. Ay na, nakakahilo.
2: Favorite line ko dito sa sulat na to, siguro yung kadahil, ay di lubos maisip ang kahahantungan sa kadahilan ng may hadlang sa nais simulan. Di ba may rhyming pa rin siya sa gitna?
0: Ano nga siya, hindi siya yung common na way of writing ng singer. Kasi pag singer talaga,
2: sa dulo-dulo lang, di ba?
0: Oo, yung mga sustain lang din yung mga hinahano nila. Mga sustain at yung pag-hit nung note.
3: And cut!
2: Tara, more stretch.
4: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimbabawi na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
5: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
8: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
9: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
10: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true good. Global Filipino Beer. Drink responsibly.
11: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
12: Isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
13: Noong kasi meron akong maintenance, talagang sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
12: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
14: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
15: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
16: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
17: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
18: Bro, ang lakas mo ngayon ah.
3: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
17: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
18: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
4: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
18: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
19: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
18: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
4: Yan.
18: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
21: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
22: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
21: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
18: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
4: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo
0: sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA corner Madarignasa Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
18: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
1: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe!
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampasexy!
23: Pampamacho!
25: Pampahealthy!
23: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink responsibly.
30: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
31: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: kulturan.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bachoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ,
3: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni.
4: Smack that all on the floor, smack that till you get so, smack that till you get so, smack that, oh, smack that,
5: hey,
4: so,
5: convict.
4: Smack that, I want some more, smack that.
5: Convict!
4: You got a name, cop?
5: Jed Gates. I need your help finding a witness.
4: What makes you think I want to help you? Matter of fact, what's in it for me?
5: 24-hour lease from this place. Hadn't seen an old friend.
4: So when do we get started?

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
13: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
12: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
13: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
13: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
12: Yan.
13: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
17: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
13: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
12: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
13: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
12: Lagi pong pakinggan ang ating programang
18: The Secret of Health.
12: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
19: Heto ang pinakabago.
20: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
21: Wow! May bago na namang Best Cafe.
19: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
21: Wow! Gusto ko yan!
19: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
21: Nice! Walang asukal!
19: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
21: Pampasexy!
19: Pampamacho!
21: Pampahealthy!
19: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
21: Perfect!
19: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
22: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
23: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
22: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly.
26: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
27: Gandang natural. Gandang natural.
28: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Radyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta Radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibandera mo!
2: Ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't humalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ,
3: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

Nakakapuot ang ina, tayo ay lumilipad. At ako'y iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad.

Presto! Sumusikap sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo!

0: at vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at servisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ako mainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isayo na naman isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang
17: The Secret of Health.
16: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
18: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
18: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
19: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
18: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
18: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
21: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
22: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
21: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
18: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
16: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
18: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
17: The Secret of Health.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampa-sexy!
1: Pampa-macho!
3: Pampa-healthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
23: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
23: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly.
27: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
28: Gandang natural GN, gandang natural skin germ fighting action and skin

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Thanks for watching mga idol. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon for more updates. Thank you. Bye-bye.

0: Radio.
1: Enjoy the music. 88.1 Radio Bandera.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HepA, HepA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pagiinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa iyo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pagiinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng sigla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa. Tandaan, sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455.
0: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa buong Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
3: Hindi magdala po, dati pong taga-Cavite. Saan po nasa negosyo
4: si Lintang Kapatid? Si George, po ito ng Infanta Quezon.
5: Si Alvin ng Barangay Santa Cruz.
6: Presidente Samson po.
7: Inaayang lahat ng mga tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie na sana. Ang sabi ko sa kanila, pipili lang sila ng rice cookie kasi maganda sa pagkaroon mo na.
8: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
9: Para kung mga kasangkayan o mga kakilala o mga kasikawaray, mag-try na ito para
2: magpadayon na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. Kung sa mga kaubanan ako dyan sa Bisaya country, dito sa train na mo, suwain na ninyo pag inom mo rice coffee mix para sa inyong, mga mayong panglawas.
6: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para makaranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
1: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ibang kakatiwalaan. At ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon, RISE. Huwag mong susubukan. Simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. Available na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa Mindanao. Opo, tama po ang inyong napakinggan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay mayroong halal seal na nangangahulugan. Ang mga produkto nito ay sumusunod sa mga pamantayan at regulasyon ng halal food industry. Ito ay naghahatid ng kumpiyansa sa mga mamimili na ang ating produkto ay naaayon sa isang dibusyon sa relihiyon at mga pagpapahalaga. Higit pa rito, ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay ipinapalaganap sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas upang masaksihan at ma-enjoy ng mga mamimili ang mga benepisyo nito sa pamamagitan ng pagkakaroon nito sa Mindanao. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay nagbibigay ng malapit at madaling access sa mga mamimili sa nasabing rehiyon upang sila ay mahikayat na simulan na rin ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 para sa kanilang magandang kalusugan. Available sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, grocery stores dito sa ating lugar. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
1: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
10: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating mga dudun at tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook page, Rice Coffee Mix.

0: bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa para tayo po yung magkakwentuhan na. Patungkol po naman sa pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Mga kaibigan, good news sa mga taga Mindanao. Ano po? Sa lahat ng mga nagiginig po naman sa atin ngayon po namang oras na ito sa mga taga Mindanao. Mga kaibigan, available na po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Diyan po naman sa Davao de Oro, diyan po sa Mongkayo, sa mga taga Davao de Oro mga kaibigan, diyan po sa Mongkayo, Northern Drugstore, available po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Sa mga taga Surigao del Sur, sa Caguait, available po yung ating po namang Rice Coffee diyan sa Goyongcos Pharmacy, Parba Drug, Mer Grace Pharmacy. Diyan po yan sa Caguait. Diyan naman po sa Surigao del Sur, Tandag. Available naman po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Diyan sa Yvonne Pharmacy, FNH Pharmacy, and then sa Avian Pharmacy mga kaibigan. Yan po mga kaibigan, napakasaya po namin i-announce ito mga kaibigan dahil yung ating mga kabumayan po naman sa Mindanao ay pwede na pong makabili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Diyan po sa Misamis Oriental, sa Cagayan de Oro mga kaibigan, sa mga taga CDO, available lang po yung ating Rice Coffee mga kaibigan dyan sa Guno Pharmacy, Zen Pharmacy, Farmacia Santo Rosario. Available din po dyan sa Save All Pharmacy. At sa mga taga Ginguog, available din po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Dyan sa A&E Pharmacy. Dyan naman po sa mga taga Villanueva, available naman po yung ating Rice Coffee sa Shellu Pharmacy. At dyan po sa Misamis Oriental, Taguloan, Misamis Oriental, available po yung ating Rice Coffee dyan sa CM Pharmacy. At syempre mga kaibigan sa mga taga-Bukidnon, sa Manolo Fortich, kay Real Pharmacy, GM Pharmacy, at dyan po sa Malaybalay, Bukidnon, ang ani po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay available po dyan sa Farmacia Catalia. Pabalikan natin yung iba pa nating mga lugar. Dyan po naman sa Mindanao, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ito po, si Juliana Purapinyan.
0: Ano po pangalan, nanay?
1: Juliana.
0: Juliana, okay po. Taga saan po kayo?
1: Dito po sa Bacolodyo, Bula.
0: Bula, Camarines Sur?
1: Opo.
0: Okay po. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: 69 po.
0: 69. Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating Rice Coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po ba? Nanay?
1: O?
0: Matagal na po ba kayong umiinom ng ating Rice Coffee?
1: Oh, matagal-tagal na din po para natigil po nung ako ano, atakin ng high blood.
0: Okay po. Nanay,
1: pinagpatuloy ko ulit ngayon.
0: Pinagpatuloy. Okay po, nanay. Nanay, ano naman po yung mga nakikita ninyong pagbabago sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating Rice Coffee?
1: Ay, yung naramdaman ko po, ako'y palaging napapabawas.
0: Maganda
1: tapos,
0: po yun.
1: Laging umuotot.
0: Mm-mm.
1: Tapos, madalas umihi.
0: Mm-mm.

0: Maganda po sa kalusugan yun, yung mga nararamdaman niyo pong yan, nanay.
1: Ano po, hindi naman po yan masama. Kahit nagme-maintenance ako ng gamot.
0: Wala pong problema, nanay. Mas maigi nga po yun na pinagpapatuloy po ninyo yung maintenance po ninyo habang kayo po umiinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Maigi
1: kasi po
0: yun.
1: Masarap naman kasi ang ano, ang lasa ng rice coffee.
0: Tama
1: kaya
0: po. Tama po yun. At maganda po sa kalusugan. Nanay, kung kayo po ay...
1: Yung naramdaman ko po noon, lumiit yung tiyan ko.
0: Wow. Bakit po malaki yung tiyan po ninyo dati?
1: Eh, dati po, malaki na ang bilbil ko.
0: Tapos?
1: Tapos, no, medyo bumawas. Tapos, yung pinagbawas ko po, yung parang sipon, yung huling binawas ko.
0: Mm-mm.
1: Parang sipon na malapot.
0: Mm-mm.
1: Tapos, yung amoy, parang tae rin.
0: Okay po. Pero, nanay, feeling po ninyo, yan po yung mga basura sa loob ng ating katawan. Tama?
1: Po.
0: Yan yung sinasabi ko sa inyo na dapat po na ilalabas po natin every day. Dahil malaking...
1: Nagito akong nakikinig sa programa nyo.
0: Yes. At nakapapakinggan nyo po yung mga paliwanag ko sa inyo.
1: Opo.
0: Diba? Tama po yung sinasabi po natin.
1: Oo.
0: Yes. Dapat po ipagpatuloy nyo lang. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan sa bahay po ninyo, nanay?
1: Ako lang naman po kasi mag-isa lang ako sa bahay.
0: Ah, mag-isa lang po kayo? Wala po kayong kasama?
1: Wala po, yung mga anak ko nasa malayo. May kanya-kanyang ano, trabaho.
0: Mm-mm. Okay po. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee dyan sa Bula?
1: Doon po sa grocery ni ano, ni Cristobal.
0: Okay. Meron po ng ating rice coffee?
1: Medyo mura nga doon kaysa iba.
0: Magkano yon sa kanila?
1: 165 po ang isang karton.
0: Ah, very good po yan, nanay. Okay po yun. At least po, may mura kayo nabibilhan ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Ah, po. Nanay, meron po ba kayong nakwentuhan dyan sa mga kapitbahay po ninyo?
1: Oo, ito nga, ang kapitbahay ko po, naggagamit din ng rice coffee, yung ano ko, kapitbahay ko.
0: Mm-mm.
1: Oo. Pinagpapatuloy din niya.
0: Mm-mm.
1: Kasi naririnig naman daw yung ano, nasa programa niyo.
0: Tama po, tama po. At least po, nanay, ano po, meron din po kayong nakukwentuhan, nanay. Nanay, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, ano po yung masasabi po ninyo sa ating mga kababayan na hindi pa umiinom ng ating rice coffee?
1: Eh, sabi ko nga po, mag-rice coffee kayo. Kasi buti naman ka ako daw yan sa ano, mga sakit.
0: Mm-hmm.
1: O kaya, nag-ano din sila.
0: Umiinom din?
1: Umiinom din.
0: Opo. Ilang beses po kayong umiinom ng ating rice coffee sa isang araw?
1: Tatlong beses nga po.
0: Tatlong beses, opo. Maigi po yun, nanay. Maraming maraming salamat po. Nakailang karton na po ba kayo?
1: Ay, umpisa pa nung ako hindi pa po ano, na-atake. Binting ka na siguro yung naubos kong ano.
0: Ah, tama po yan, nanay. Anyway po, nanay, ipagpatuloy lang po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
1: Ano po yun din, nakakababa ng ano, potassium.
0: Nanay, kailangan lang po ninyong ituloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee at iwasan natin yung mga alam natin pagkain na makakapagpataas ng tawag dito ng blood pressure, ng cholesterol. Iwasan natin 'yon.
1: Yung naramdaman ko po kasi mababa yung potassium ko tapos yung cholesterol ang mataas.
0: Yun nga po, nanay. Dapat po kailangan po nating asikasuhin 'yon dahil sabi nga natin, kailangan po may ginagawa din tayo sa atin po namang kalusugan. Hindi lang po natin kailangan, tawag dito, iasa lahat doon po naman sa ating produkto, nanay. Ang maaring mangyari po kung sumobra tayo sa potassium, nanay, bibihirang kaso, kadalasang nararanasan po lamang ng mga taong may karamdaman o sumasailalong po, lalo na doon sa dialysis. Kung sakali pong mapasobra sa potassium, maaring makaranas ng pagsusuka, pagliliyo o kaya ay yung cardiac arrest na tinatawag natin, dahil sa irregular na pagdibok ng puso.
1: Kung ako nga po ay magkasakit, ay may kasabay na pagsusuka yung naramdaman ko.
0: Opo, ano po yun? Sumobra po kayo sa potassium, nanay.
1: Tapos sakit ng ulo, yung naramdaman ko.
0: Gaano ba dapat karaming potassium ang kailangan ng ating katawan? Dapat po yung mga nasa hustong edad, sabi po naman sa pag-aaral, dapat po mga 3.5 grams. Maaari po rin magbago, depende po sa kondisyon ng nararanasan gaya po ng pagbubuntis, katandaan.
1: Hindi pa nga ako natigil ng follow-up check-up.
0: Dapat po makapag-check up na po kayo uli, nanay. Makapagpatingin na po kayo, nanay. Opo. Yung ating po namang rice coffee, nanay, makakatulong po sa inyo para po naman gumanda yung kalusugan. Basta po, nanay, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po natin.
1: Basta po, nag-umpisa na ulit ako, medyo nag-okay na nga yung
0: pakiramdam.
1: Pakiramdam.
0: Alin po yung umukay?
1: Result ng nakakalimutan ko.
0: Pagpa-check up po ninyo, blood chem. Blood chem po ba? Yung blood chem? Laboratory?
1: Yan po.
0: Okay.
1: Okay naman po yung laboratory noon.
0: Nung uminom na po kayo ng ating rice coffee, umukay na po?
1: Nagbawas na nga yung schedule ng check up.
0: Dati
1: 3 months bago sundin. So ngayon, nagbawas na. 6 na buwan na bago naman ako mag-check up ulit.
0: I see. Opo. At least po, nanay, umukay na po kayo.
1: Medyo okay na po. Hindi ko naman nararamdaman yung hilo. Yung sakit ng ulo ko.
0: Opo.
1: Siguro, nagkakatulong-tulong na yung gamot saka yung rice.
0: Basta, nanay, ituloy mo lang yung ating rice coffee, nanay. Mapapaganda po yung kalusugan po ninyo. Masabi nyo nga po, nung uminom na kayo ulit ng ating rice coffee, gumanda na.
1: Ayan nga po, hindi na ako nag-iinom palagi ng kaping
0: ordinaryo.
1: Yes na lang po ang gagamit ko.
0: Rice coffee na lang.
1: Minsan nga po, yun ang ano ko sa gatas. Pinapalabo ko sa gatas.
0: Okay lang po yun.
1: Ayaw ko naman ang uminom ng pure na gatas. Kaya yan ang ginagamit ko, rice coffee.
0: Opo. Sige po. Wala na po ba kayong ibang katanungan, nanay?
1: Yan po kung
0: Opo. Actually, nanay, makakatulong po. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee.
1: Sakit sa katawan.
0: Opo.
1: Yung may sakit sa tuhod.
0: Yes, nanay. Yan po. Sabi nga natin, cleansing yung ating rice coffee. Kaya nagagawa ng paraan po yan sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Yan nga po.
0: Opo.
1: Kaya na yung anak ko noon nung ma-atakin ako. Baka daw kasi yun ang nakasama sa bumaba. Kaya daw bumaba yung potassium ko. Nagparainom daw ako ng rice coffee.
0: No, hindi po, nanay. Mas maigi nga po dahil nutrition po yung nakukuha po natin sa ating rice coffee. Mas maigi nga po na tumataas yun.
1: Nga, kuya boy, hindi naman kakuyan daw makakasama. Kaya pagpapatuloy ko kakuyan. Mga herbal naman kako yung yan.
0: Yes. At nakita nyo naman po, nanay, di ba? Na umuukay yung laboratory po ninyo nung uminom na kayo na naman ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Yes. Dapat po ituloy-tuloy lang po natin talaga.
1: Kaya lang po ipagpapatuloy ko. Baka sakaling pagpa-check up po, okay na lahat.
0: Magiging okay po yung lahat, nanay. Yung mga kapag tuloy-tuloy po natin iniinom yung ating rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Sige po.
0: Maraming salamat. Nanay Juliana, maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Opo, salamat po.
0: Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Opo.

Tuloy pa rin tayo sa ating mga kwentuhan. Again, balikan natin yung mga lugar dyan sa Mindanao na available na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa Davao Occidental, mga kaibigan, dyan sa Malita, Davao Occidental, pwede na pong mabili yung ating Rice Coffee dyan po sa John Bell Pharmacy. At sa mga taga Digo City, Davao del Sur, available na po dyan sa Shopamore Variety Store at MGM Pharma, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa Davao City po, mga kaibigan, available po dyan sa Lizelle Drug Store, Bankerohan Drug Store, at syempre dyan sa Davao del Norte, mga kaibigan, sa Panabo City, Davao del Norte, available po yung ating Rice Coffee dyan sa Chris Lou Pharmacy, Farmacia San Dabian, at dyan po sa Carmen, Davao del Norte, mga kaibigan, available na din po yung ating po namang Rice Coffee dyan sa J. Dano Pharmacy. Sa Santo Tomas, Davao del Norte, mga kaibigan, makakabili po ng ating Rice Coffee dyan sa Farmacia Erenor. At sa Tagum City, Davao del Norte, mga kaibigan, dyan sa Premier Drug Store, Eggs Pharmacy, Alvone Pharmacy, Jolly Pharmacy, Jolly Pharmacy, Jelly Pharmacy, Jal Pharmacy, Ermac Drug Store. Lahat po yan sa Tagum City, mga kaibigan. And dyan po sa Davao Oriental, dyan sa Lupon, Davao Oriental, mga kaibigan, available po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 dyan sa Butika Lisa. Sa Mati City, dyan po sa Davao Oriental, mabibili po yung ating Rice Coffee, mga kaibigan, dyan sa Madang Pharmacy. At sa mga taga Maco, Davao de Oro, available po yung ating Rice Coffee, mga kaibigan, dyan sa G-Farm. At dyan po sa Nabunturan, Davao de Oro, available po dyan sa 5R Drug Store at Farmacia Trinidad. Mga kaibigan, available na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa Mindanao, mga kaibigan, kaya po naman sa ating mga kababayan, yung mga kababayan po natin from Mindanao, available na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 dyan po sa inyong lugar, mga kaibigan. At sana po naman makapagsimula na po kayo ng pag-iinom ng ating Rice Coffee para po naman kagaya po ng ating mga kababayan na napapakinggan po ninyo dito po naman sa ating programa, ay maranasan na rin po ninyo ang kagalingan ng ating po namang Rice Coffee pagpatungkol po naman sa karamdaman po ninyo, mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623, mga kaibigan. Available na po sa Davao, Davao de Oro, Surigao del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, at Davao de Oro ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.

0: Tawag niyo na po ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Again, mga kaibigan, available na po sa Mindanao ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Sa ngalan po ng ating po naman mga kasamahan, tayo po ay kapos na naman sa oras. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Available na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa Mindanao. Opo, tama po ang inyong napakinggan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay mayroong halal seal na nangangahulugan. Ang mga produkto nito ay sumusunod sa mga pamantayan at regulasyon ng halal food industry. Ito ay naghahatid ng kumpiyansa sa mga mamimili na ang ating produkto ay naaayon sa isang dibosyon sa relihiyon at mga pagpapahalaga. Higit pa rito, ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay ipinapalaganap sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas upang masaksihan at ma-enjoy ng mga mamimili ang mga benepisyo nito sa pamamagitan ng pagkakaroon nito sa Mindanao. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay nagbibigay ng malapit at madaling access sa mga mamimili sa nasabing rehiyon upang sila ay mahikayat na simulan na rin ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 para sa kanilang magandang kalusugan. Available sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, grocery stores dito sa ating lugar.
2: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi pong pakinggan ang ating programang
17: The Secret of Health.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
18: Heto ang pinakabago.
19: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
20: Wow! May bago na namang Best Cafe.
18: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
20: Wow! Gusto ko yan!
18: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
20: Nice! Walang asukal!
18: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
20: Pampasexy!
18: Pampamacho!
20: Pampahealthy!
18: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
20: Perfect!
18: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
21: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
22: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
21: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly.
25: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
26: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko, normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon na.
14: Oo naman, syempre.
13: Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones greens ay makatutulong para maisayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
21: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe.
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampasexy!
23: Pampamacho!
25: Pampahealthy!
23: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
1: Oh, pare, kumusta na?
2: Okay lang, ganito pa rin.
1: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
2: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
1: Saan?
2: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
1: Aba, okay yan ah! Saan yan?
2: Ano? Kalutan Marketing, pare.
3: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magduro design ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngang dining set. Dirilitan mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngang damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngang kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
4: Ay, friend! I love it!
3: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
5: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
6: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
5: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
28: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
0: Basta radyo, ibandero mo!
6: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
7: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan. Ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco. Chocolate nam-nam. Healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
11: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
12: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
11: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
12: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
12: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
11: Yan.
12: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
12: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
12: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
11: Lagi pong pakinggan ang ating programang
17: The Secret of Health.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
18: Heto ang pinakabago.
19: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
20: Wow! May bago na namang Best Cafe.
18: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
20: Wow! Gusto ko yan!
18: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
20: Nice! Walang asukal!
18: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
20: Pampasexy!
18: Pampamacho!
20: Pampahealthy!
18: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
20: Perfect!
18: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
21: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
22: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
21: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink response.
25: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
26: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Bawat kwento may kahulugan, mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true glory. Global Filipino Beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasensi!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Oh, paray, kumusta na?
24: Okay lang, ganito pa rin.
4: Wow, pare! Umaasenso na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
24: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
4: Saan?
24: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
4: Aba, okay yan ah! Saan yan?
24: Ano? Kalutan Marketing, pare.
25: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatsan, bed set, sala set, wardrobe, ngan dining set. Dirilit ang mao, may dalat sira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngan damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngan kung karuyat mo mag-avail, may lat sira ging tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
4: Ay, friend! I love it!
25: Yes! Kaya nano pa yung ginula, kadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Radio Bandera.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

Ayun na, no? Magandang hapon mga kapantera. Ang oras ng buong kapuluan ng Pilipinas ay 5:09 PM ng hapon. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe Green na mahanap sa lahat ng parmasiya sa bayan ng Katarman. At syempre, samahan niyo ako ulit sa programa nga Let's Talk, Don't Disregard. Walang nakikinig sa'yo? Walang naniniwala sa'yo? Well, don't worry and let's talk. Dahil kasama nyo na naman ang inyong official kikay and pinakamagandang DJ, si DJ Hanababe. Dito yan sa 88.1 na Radyo Bandera Katarman. At samahan ninyo ako from 5 PM until 7 PM. Dahil basta radyo, ibandera mo. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. And happy Thursday po sa lahat ng mga uuwi pa lang o kakauwi pa lang po sa kanilang mga trabaho. Magandang hapon po sa ating lahat. Kaya't sundan mo. At syempre, dahil hapon, tayong mga Pilipino ay magkakape, lalo na sa mga kakauwi pa lang sa kanilang mga trabaho. Kaya kunin nyo na ang inyong mga kape dyan dahil tayo ay magsisimula na ulit sa ating programang Let's Talk, Don't Disregard. So, pansin nyo na naman, ano, mag-isa na naman tayo sa ating programa dahil si DJ Jules ay badly nagkaroon na naman po ng sinat kaya siya ay nagpapahinga po muna sa kanilang bahay. Ano. Kaya sa ating mga taga-subaybay dyan sa ating programa, sendan nyo na naman si DJ Jules ng Get Well Soon, DJ Jules, at sana ay magpagaling ka na. Ano. Ayun, lalo na sa ating mga estudyanteng taga-subaybay at nanonood palagi dito sa Radyo Bandera. Ilang tulog na lang at babalik na naman kayo sa inyong mga eskwelahan. Ano. Mga ready na ba kayo? O nakapag-prepare na ba kayo sa inyong mga hahandain para sa inyong school for 2026 to 2027? Ano?

Pero bukod nga doon, mga kabandera, ano, sa dami nating napag-usapan, pinagdaanan natin dito sa ating programa, ano, sa ilang buwan, ano, na nandito na tayo sa programa na to, mga napagkwento na natin ng mga tungkol sa pag-ibig, pagkakaibigan, pamilya, at mga personal na karanasan natin, ano. Pero may isang bagay na halos pare-pareho nating nararanasan araw-araw, at yun, ano, ang hindi pagkakaintindihan. Minsan, ito ay galing sa bahay, galing sa paaralan, galing sa trabaho, galing o kahit sa social media. At minsan, kahit sa mga taong mas pinakamalapit pa talaga sa atin, ano. Pero mga kabandera, napapansin nyo ba? Kapag may hindi tayo pagkakasundo sa isang tao, parang mas mahalaga na agad kung sino ang tama at kung sino ang mali. Napansin nyo ba yun, ano? Kasi ako, as a good observer, mas mahalaga kasi talaga kung sino ang mananalo sa argumento, ano? Mas mahalaga kung sino ang mas may matibay na punto. At habang tumatagal ang usapan, parang unti-unting nawawala ang tunay na layunin ng komunikasyon. Kasi ako naniniwala ko na, ano, na sa lahat ng bagay o sa lahat ng problema, communication is a must. Pero dahil sa miscommunication, ano, nawawala ang importansya ng komunikasyon, ang magkaintindihan, ano. Kaya mga kabandera, ito ang ating pag-uusapan ngayong araw, ay ang agree or disagree. People care more about being right than understanding each other. Sobrang napakalalim ng tanong, 'di ba? Kung kahapon napag-usapan namin ni DJ Jules ang cheating, eh ang ngayon naman ang behavior ng bawat tao. Na bakit nga ba sa bawat misunderstanding natin sa isa't isa o sa mga bawat tao na nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan, bakit mas lumalamang sa atin, ano, na ano, mas iisipin pa natin na dapat tama ako sa away namin, dapat hindi siya tama, dapat mas tama ako, o kumbaga may pinaglalaban tayo, 'di ba? Bakit kaya ganun? At kung iisipin natin, baka mas madalas itong nangyayari kaysa sa inaakala natin, ano, mga kabandera. May mga pagkakataon na nakikinig tayo sa isang tao hindi para maintindihan siya, no? Mas nakikinig tayo para maghintay ng pagkakataong makasagot o makapag-argument sa kanila. Nakikinig tayo para kontrahin sila, no, kaysa sa intindihin sila. At nakikinig tayo para patunayan na tayo ang tama. At minsan, bago pa man matapos magsalita ang kausap natin, nakahanda na agad ang sagot natin sa isip. Hindi na natin pinakikinggan ang nararamdaman nila. Hindi na natin sinusubukang tignan ang sitwasyon mula sa pananaw nila, ano. Dahil lang nasa isip natin ay isang bagay lang. Kailangan kong patunayan na tama ako at mali siya. Ano? At kung magiging tapat tayo sa sarili natin, ano? Lahat tayo ay nagawa na natin 'to kahit minsan lang. Lahat tayo may pagkakataong mas pinili ang pride kaysa pag-unawa sa isang tao. Mas pinili ang argumento kaysa sa koneksyon. Ako, aaminin ko, may ganung point din ako sa life ko na dapat tama ko, dapat mas makakalamang ako sa away na 'to. Hindi ko alam kung bakit, may psychological fact ba 'to? Pero ganun 'yun eh. Mas pinili ang pagiging tama kaysa pagiging mabuting tagapakinig. Pero bakit nga ba? Akala ko ba communication is the key, 'di ba? Pero minsan, bakit mas pinipili nating makipag-argumento sa isang tao para lang makalamang tayo sa kanila? May psychological flaw ba 'yon? Pero bakit parang napakalaga para sa atin na maging tama, no? Bakit kapag may hindi sumasang-ayon sa opinion natin, para bang personal na pag-atake agad ang pakiramdam? Bakit kapag may ibang pananaw, minsan mas gusto nating depensa ng sarili natin kaysa sa unawaan ng pinanggagalingan nila? Marahil dahil ang pagiging tama ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng kontrol, pakiramdam na tayo ang may alam, pakiramdam na tayo ang panalo, pakiramdam na parang lahat na lang ng bagay dapat tayo ang tama, no? Pero mga kabandera, may gusto akong itanong sa inyo. Pinaka-importanteng
tanong bago tayo magsimula talaga sa ating pag-uusapan ngayong hapon, ano? Ano ang silbi ng pagkapanalo sa isang argumento kung ang kapalit naman ito ay isang relasyon? 'Di ba? Ano ang silbi ng pagpapatunay na tama ka kung ang taong kausap mo ay pakiramdam na hindi siya narinig? Dahil sa totoo lang, mga kabandera, maraming relasyon ang hindi nasisira dahil magkaiba ang opinyon. Nasisira sila dahil walang gustong makinig. Dito na nga dumadapo ang mga miscommunication na ganoon. Nawawala sila dahil pareho nilang gustong manalo sa argumento, di ba? At maraming pamilya ang nagkakaroon ng lamat, ano. Hindi ko naman sinasabing lahat. Ay, oo. Pero mostly, ano, maraming pamilya ang nagkakaroon ng lamat hindi dahil magkaiba sila ng paniniwala, kundi dahil walang gustong munawa. Diba? At alam ninyo ang mas pinaka nakakalungkot dito. Habang mas konektado tayo sa teknolohiya ngayon, ano, o sa buhay ngayon, o sa new life o new era ngayon, parang mas nahihirapan tayong makinig sa isa't isa. Diba? Sa social media, ilang segundo lang ay pwede ka nang husgahan. Ilang salita lang ay pwede nang magkaroon ng argumento. At sa halip na magtanong ng bakit nasabi mo yon, mas madalas nating sabihin ng mali ka eh. Diba? Sa halip na unawain ang kwento ng isang tao, mas inuuna nating itama siya. At dahil dito, parang nawawala ang sining ng pakikinig, diba? Parang nawawala ang kakayang sabihin, hindi ako sang-ayon sa'yo, pero gusto ko itang maintindihan. Diba? Parang wala nang ganun. At baka yun ang isa sa pinakamahalagang bagay na kulang sa maraming usapan ngayon, ang pag-unawa. At sabi ko nga dati, ano, lagi ko yan sinasabi sa programa ko na importante talaga ang pag-unawa sa isang tao o sa kahit ano paman. Pero ang problema talaga sa ating new era ngayon, parang wala nang pag-uunawa sa isa't isa. And that's so sad, or parang sobrang sakit, ano. Dahil ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang sang-ayon ka. Hindi ibig sabihin na binabago mo ang paniniwala mo. Hindi ibig sabihin na sumusuko ka sa argumento, ano. Ang ibig sabihin lang nito ay kinikilala mong may dahilan kung bakit ganoon ang pananaw ng ibang tao. Na bago mo siya husgahan, susubukan mo munang pakinggan siya, di ba? Na bago mo sabihin mali siya, susubukan mo munang unawain kung saan siya nanggaling. At siguro, mga kabandera, ano, kung mas marami tayong taong handang umunawa kaysa makipagtalo, mas magiging maayos ang marami sa ating relasyon, di ba? Hindi naman kasi sinasabi kong relasyon, it's about the relationship of the two kumbaga magjowa lang, di ba? Iba't ibang relasyon 'yan. Pwede 'yan sa pamilya, sa kaibigan, o sa relasyon nga sa magjowa, ganun, o mag-asawa, kahit anong relasyon pa man 'yan, ano. Communication is the best key. Pero matanong ko nga sa inyo, mga kabandera, para sa inyo, pinapamalaki nyo pa rin ba na importante pa rin ang relasyon sa lahat ng bagay? Kasi ako, oo. Kahit na hindi, kasi lahat naman tayong tao may pride, diba? It's just, tayo ang magkocontrol kung paano natin kukontrolin yung pride natin. Pero ako kasi naniniwala ako sa communication eh. Kahit siguro sabihin natin na may galit ako sa'yo, pero hindi ko maiwasan na babain yung pride ko at makipag-communicate. Kasi hindi tayo magkakaintindihan eh, di ba? Kumbaga walang magpapatalo sa atin. Parang hindi din tayo nagkakaintindihan. Kaya para sa akin talaga, sobrang laki ng impact ng ano, ng communication. At siguro, mas magiging mahinaon ang mga diskusyon. Mas magiging bukas ang mga isip kapag may communication. At mas magiging madali para sa mga tao na magsalita ng hindi natatakot na agad silang husgahan, di ba? At kasama na din ako doon. Ano? Kapag may hindi sumasang-ayon sa atin, ano ba talaga kasi ang hinahanap natin? Ano? Ano ba kasi ang pinaglalaban natin? Katotohanan? Pag-unawa?
o pagpapatunay na tayo talaga ang tama. At sa panahon kung saan halos lahat ay gustong magsalita, mayroon pa bang sapat na taong handang makinig? Yun ang tanong. Kaya mga kabandera, ihanda ninyo ang inyong mga opinyon, karanasan at mga pananaw, no? Dahil ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang tanong na maaring magpapabago na sa paraan ng pakikipag-usap natin sa isa't isa. Agree ka ba o disagree? Na mas mahalaga na ba sa mga tao ang maging tama kaysa ang tunay na magkaintindihan? Ouch! Sobrang sakit nun, ano? So, parang may hit or may impact sa akin kasi bilang isang babae, ano, o bilang isang tao na naranasan din yung ganong punto sa buhay ko na ano, kapag may isang tao na lagi kong nagkakaroon ako ng miscommunication, naiisip ko rin yun na kailangan tama ako. Kailangan may malaki akong paghuhugutan sa sarili ko para may palabas ko kanya na may palabas ko sa kanya na tama ako, mali ka. Pero yung guilt na nararamdaman ko over time na yun yung nangyari sa akin. Parang nararamdaman ko din na hala, nasaktan ko siya. Hala, hindi ko siya napakinggan. Dapat pala napakinggan ko siya. Parang nandun na ba yung pagsisisi sa huli, diba? Na sana pala nung humihinahon ako, inisip ko na ano ba kasi yung gusto kong i-point, diba? Ano ba kasi yung gusto kong ipalabas sa kanya na palagi na lang akong tama? Na sila na lang yung palaging mali? Kaya nung umabot ako sa point na na-realize ko na nakakasakit na pala ako ng tao, hindi na pala pwedeng ganun, bigla akong naparealize na kapag nagkakaroon na ako ng argument sa isang tao, kahit na masakit, kahit na mayroon pa rin akong gustong ipahiwatig sa kanila na tama ko . Pero hindi to lahat ia-apply sa lahat ng sitwasyon, ano. Nakadepende pa rin yan, ano, mga kabandera. Kasi paano kung nag-away kayo ng isang tao, tapos siya naman pala yung mali, tapos nagpakumbaba ka na, hindi, mali ko, diba? Dapat, it still depends on the situation, ika nga, na porket hindi dapat sa lahat ng bagay lagi kang tama, it still depends on the situation. Pero yun nga, sabi ko nga, kasi ako ma-pride akong tao, aminin ko, ma-pride talaga akong tao. At kapag sa mga ganong bagay, doon ko talaga na-realize na hindi pala sa lahat ng panahon ay tama ako. Ano. Pero, na-realize ko din, na hindi rin sa lahat ng point ay tama yung ka-argument ko. At nakadepende pala yon sa sitwasyon. Pero ako kasi, ma-pride ako, kaya sinasabi ko palagi na hindi tama ako. Kailangan kong paghugutan yung sarili ko na may papakita ako sa kanya para mag-guilt siya na, ay, tama pala siya. Parang dumating na lang yung point sa life ko na tama na, no? Parang dedepende na lang ako sa sitwasyon kung tama ba ako o tama siya, di ba? Kasi yung ipo-point natin, bakit kapag nakuha na natin yung gusto natin na tama tayo, tapos na-realize natin na, ay, nasaktan ko siya. Doon pa lang tayo nagkakaroon ng guilt sa sarili natin. Hala, nakasakit ako ng tao. Diba? Kaya yun, mas malalim pa nating pag-uusapan yun ngayong hapon. Sayang walang si DJ Jules. Sobrang sarap niyang kausap pa naman palagi. At ayun, kasama niyo na naman ako. At ako lang na naman ang mag-uusap sa inyo ngayong hapon, mga kabandera. Pero still, kahit wala si DJ Jules, syempre, ilalahad ko pa rin ang pag-uusapan natin ngayong hapon, mga kabandera. Pero sa inyo ba? Ano ba ang mas mahal? Naranasan nyo na rin po ito? Or agree ba kayo na sa lahat ng bagay, dapat tama kayo? O disagree kayo na hindi sa lahat ng bagay, dapat tama kayo?
Ganon. At mag-ready na kayo at ipalahad nyo ang inyong mga opinion, ang inyong mga istorya dahil mamaya, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ano, pakinggan nyo muna ang isang kantang baka magparealize sa inyo na tama na, baka hindi pala sa lahat ng oras tama ako. At syempre sa pagbabalik natin, mas lalalimin pa natin ang pag-uusapan natin na agree or disagree. But first, let us first listen to this song by Billie Eilish that is titled What Was I Made For?

0: kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay. Iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan. Sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi. Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika. Lahat pinagsama-sama. Lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera. Maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true good. Global Filipino Beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee at rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee at rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18 in 1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18 in 1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
20: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
16: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
24: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly.
27: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
28: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: International, The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

that was the song that you have listened from Billie Eilish that was titled What Was I Made For? Grabe, sobrang sakit ano. Pero going back nga kanina no, napag-usapan natin na ang agree or disagree, people care more about being right than understanding with each other. So yun, napag-usapan natin yun kanina. At ngayon, mas pag-uusapan pa natin ano, kung bakit nga ba mas pinapangunahan ng mga tao ang kanilang mga pride kaysa sa intindihin ang isang tao. Pero before that, ang oras muna natin ng buong kapuluan ng Pilipinas, mga kamadera, ay saktong alas 6 ng gabi. At ang oras na ito ay hatid sa inyo ng St. Majella Birthing Home located at Barangay Mabolo. Ayun na. So, mabalik nga sa pinag-uusapan natin. Ano? Aminin natin, mga kabandera. Ilan na ba sa atin ang nakipag-argumento ng ang ending ay wala naman talagang nagbago? Ano? Yung panay ka galit, panay ka sabi ng mga unuseful words or mga walang kabuluhan ng mga salita. Pero at the end of the argument, parang wala ka din naman palang nakuha, no? Parang wala ding purpose, kumbaga. Bakit nga ba kasi ako, kumbaga, tanungin nga natin yung sarili natin ngayon, ano? Kumbaga, magkaroon tayo ng self-reflection sa sarili natin. Bakit nga ba kasi ako panay pataas ng pride, panay bato ng mga ganitong salita, pero at the end of the argument, wala din naman palang naging silbi. At may mga pagkakataon ba na habang nagsasalita ang kausap ninyo, hindi na kayo nakikinig dahil iniisip nyo na agad kung paano sila kukontrahin, di ba? Minsan kasi, hindi tayo nakikipag-usap para magkaintindihan. Nakikipag-usap tayo para manalo sa argumento. Ganun ba yun? Kapag nakikipag-argument tayo sa isang tao, panay talak na lang tayo, tapos at the end of the argument, wala din naman pala tayong napapala. Ganun ba yun? Di ba, mga kabandera? At kapag ang goal ng usapan ay manalo, hindi na talaga pagkakaintindihan ang magiging resulta. Nararanasan nyo na ba yung magsabi ng okay, ikaw na ang tama, ano? Pero ikaw na ang tama. Pero hindi dahil convinced kayo, kundi dahil pagod na kayong makipagtalo. 'Di ba? Napaisip tuloy ako, mga kabandera. Kailan nga ba naging competition ang communication? Kasi sabi ko nga kanina, 'di ba? Communication is a must. Pero sa ngayong era, no, sa ngayong new era, kailan nga ba naging competition ang communication? Kasi hindi ko pa rin maintindihan, may universal answer na ba para dito, 'di ba? Kasi bilang ako, eh, hindi naman ako nagmamalinis, 'di ba? Pero bilang ako na nangyari na din to sa akin many times na talaga, na to the point na sinanay ko yung sarili ko na okay lang na maging tama ako kasi gusto ko i-prove yung point ko. Pero hindi pala yun tama. Diba? At the end of the day, wala din pala kayong mapapala sa ganun. Ang hirap minsan, no, mga kabandera. Pareho naman kayong nagsasalita. Pero pakiramdam ninyo, pareho rin walang nakikinig. Diba? May mga argumento na hindi naman nangangailangan ng panalo. Ang kailangan lang talaga dyan ay pag-unawa. Sabi ko nga kanina, importante ang pag-unawa, especially sa mga ganitong mga sitwasyon, mga arguments. Talagang kailangan mong igitna ang pag-uunawa. Sa tingin ko kasi, isa sa pinakamagandang pakiramdam ay yung pakiramdam na naiintindihan ka ng isang tao, diba? Yung parang, kasi kumbaga, pumunta tayo sa POV na nagsasabi ako ng problema sa isang tao. Yung pinapakinggan ka, yung iniintindi ka, 'di ba ang sarap sa pakiramdam? Pero kapag umabot na din sa, pero kapag nandito naman tayo sa other POV na anon, nagkaroon kayo ng argument. Tapos gusto mong i-prove yung point mo na tama ka. Pero yung hindi mo pala kasi alam na yung pinaprove mo yung point mo sa isang tao, pero ang hindi mo pala alam ay hindi mo na pala siya napakikinggan o naiintindihan. Bilang isang tao, ano,
yung taong nandyan sa'yo, inintindi ka, pinakinggan ka, nung mga araw na nagkaroon ka ng mga problema. Tapos yun din yung tao na nagkaroon kayo ng miscommunication. Pero mas pinili mong i-prove yung point mo kesa naintindihin muna siya. Diba? Parang, kasi ano, parang ang sakit nun, no? Na, kasi meron naman tayong ano, meron naman tayong pagsisisi, diba? Pero, kailan ka pa magsisisi? Yun ang tanong. Kaya siguro, habang nakikinig kayo dito, ano, sa programang ito, baka it's time to have a self-reflection to yourself. Na baka, hindi pala sa lahat ng oras, kailangan ko i-prove na tama ako. Kasi kailangan din pala mapakinggan yung other side ng istorya. Diba? Pero mga kabandera, may mga pagkakataon bang mas pinili ninyong manahimik kaysa magpaliwanag dahil alam ninyong hindi naman kayo pakikinggan? Ganon, yung parang, kumbaga, ito, POV na naman to, diba? Na lagi mo to siyang nakakaaway. Hindi naman nakakaaway. Kumbaga, nagkakaroon ng misunderstanding. Tapos, kapag nagkakaroon kayo ng misunderstanding, hoy, hindi, wala akong pinapatamaan dito. Pero, kumbaga, kung may kakilala kayo, or POV lang naman to kasi, yung ano, may kakilala kayong lagi kayo, kapag nagkakaroon kayo ng misunderstandings. Tapos kapag nagkakaroon kayo ng misunderstandings, alam mong hindi ka pakikinggan. Kaya instead to speak up for yourself, nagiging ano ka na lang, nagiging silent ka na lang, or hindi ka na lang nagsasalita kasi alam mong hindi ka pakikinggan ng tao na yon. Ganun ba? May mga kilala ba kayong ganun? Pero in my POV lang yon, ano. Kung may ganun, parang nagiging tahimik na lang kayo kasi alam nyong ano pa ba yung point, di ba? Kung pinaglalaban niya rin yung sarili niya. Kumbaga, wala din, hindi din matatapos yung argument. So, yung ginagawa mo is nagpapakumbaba ka na lang. Pero sometimes kasi, you also need to speak up for yourself. Napakasakit din minsan kapag hindi ka naman naghahanap ng debate. Ang gusto mo lang ay may umunawa sa pinagdadaanan mo. Pero panay talak ng talak yung kasama mo, yung ka-misunderstanding mo, o yung taong ano, kausap mo that time. Yung parang, yung kumbaga, sa isip at sa puso mo, sinasabi mo na lang na, gusto ko lang naman na maintindihan mo ako sa point na to, diba? Pero instead, talak ng talak yung kasama mo, tapos parang, instead na mag-speak up ka rin for yourself, hindi ka makakapag-speak up because of that. Kasi alam mong may pinaglalaban siya and parang mas pinili mo na lang manahimik, ganun. At siguro, yun ang dahilan kung bakit maraming relasyon ang nasisira, ano? Hindi dahil sa kawalan ng pagmamahala, kundi sa kakulangan talaga ng pag-unawa. Yan talagang paulit-ulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ano? Na importante ang pag-uunawa. Sobrang importante niyan. Kahit sa anong bagay pa man yan, ang pag-uunawa talaga ay pinaka-importante sa lahat. Kasi kapag walang pag-uunawa, ano? Parang ang gulo ng mundo. Parang hindi mo maintindihan ni sarili mo, hindi mo maintindihan. Kapag may pag-uunawa kasi, kahit na kung may pride ka, tapos biglang pumasok yung pag-uunawa sa sarili mo, ha. Pumasok yung pag-uunawa sa sarili mo para marerealize mo na, ay, kailangan din pala niya mapakinggan. Hindi pala sa lahat ng bagay, ako na lang palagi. Diba? Minsan din kasi mga kabandera, ang pinakamalaking problema ay hindi pagkakasundo, ano. Ang problema talaga dun ay ang walang gustong makinig sa'yo. Yun talagang pinakamasakit sa lahat. May kasabihan nga na may dalawang tenga tayo at isang bibig. Baka may dahilan kung bakit mas marami tayong dapat pakinggan kaysa sabihin. Kasi, kumbaga, ito, nag-iisa lang to eh. Pero dalawa to. Siguro may rason kaya siya naging dalawa para
maging all ears tayo na mapakinggan natin ang isang tao o kung ano man ang gustong ipahiwatig ng isang tao sa atin. Diba? One comment din sa social media na narinig ko. Ay, one comment lang, diba, sa social media. Kumbaga, ano, like, tawag nito, may makita ka lang na isang issue, one comment lang sa isang social media, debate na agad. Diba? Yung parang, nakikisali ka sa chismis, tapos, nakikita mo, yung parang post lang ng isang influencer, ganun, tapos, ang dami nang napapansin ng ibang tao. Tapos, doon na nagsisimula yung debate. Kahit na, hindi mo naman hanap yung away, nagpo-post lang naman ako, pero bakit, may mga pag-aaway na nangyayari sa social media o sa comment section, di ba? One disagreement lang, may cancelan na agad. Pero mga kabandera, paano kung subukan muna nating magtanong bago humusga? Mahirap ba yun? Di ba? Na bago kayo humusga o bago tayo humusga, bakit hindi muna natin tanungin? Ano nga ba ang nangyari? Bakit ka ganyan? Bakit ginawa mo to? Hindi naman siguro, wala naman sigurong mawawala, no? Kung isang tanong mo lang na baka yun yung magpapagaan sa pakiramdam mo na ah, kaya pala siya ganito, uunawain ko siya. Diba? Walang mawawala kung tatanungin mo muna siya. Paano kung bago natin sabihing mali ang isang tao, subukan muna kaya nating alamin kung bakit ganoon ang pananaw niya. Sabi ko nga, walang masamang magtanong. Walang mawawala kung magtanong o maging curious ka sa isang bagay. It's better to be curious than to judge easily for something that is so easy to judge. Diba? Parang ang bilis nating manghusga, pero magtanong, sobrang hirap. Diba? Ang daming pagkakaibigan kaya na nasira dahil sa pride. Ang dami ring pamilya na nagkakaroon ng lamat dahil walang gustong umatras. At ang daming relasyon na ang natapos dahil parehong gustong maging tama. Kailan pa? Diba? Kumbaga, kailan pa kayo magkakaroon ng realization sa sarili niyo na kaya ba kami natapos kasi ganito? Kaya ba kami nagkaroon ng lamat kasi ganito? Kaya ba kami hindi na magkaibigan kasi ganito? Tanungin nyo sarili nyo ngayon, mga kabandera. Baka ganun, kaya natapos kayo. Baka it's time to tell yourself na hindi pala sa lahat ng oras kailangan tama ako, di ba? Kaya napaisip talaga ako dito, mga kabandera, no? Mas gusto mo bang maging tama o mas gusto mong maayos ang relasyon ninyo? Dahil minsan, hindi mo pwedeng makuha ang pareho eh. Minsan, kailangan mong piliin kung alin ang mas mahalaga. May mga pagkakataon na kahit tama ka, hindi ibig sabihin nun na kailangan mong ipamukha yun na tama ako eh. Parang ipapamalaki mo pa sa kanya na, uy, tama ako, paano yan, ganito, ganyan. Mas ipinapakita mo na, oh, ano naman kung tama ka? Pakinggan mo muna ako. Diba? Kahit na tama ako, pakinggan mo din kung bakit nagawa niya yun. Diba? Sobrang dali kasi natin mag-judge, pero ang magtanong, sobrang hirap. At may mga pagkakataon din na kahit mali ka, hindi ibig sabihin nun na mas mababa ka ng tao. Hindi yun. Porket may pagkakamali ka. Kasi yun din ang mahirap na na-realize mo na mali pala ako. Mahirap din yung tanggapin bilang isang tao. Pero bilang isang tao, hindi tayo matututo kapag hindi natin na magiging lesson yung mali na yun. Diba? Kasi hindi naman tayo perpektong tao. Kaya kailangan natin i-face ang consequences natin ng ating mga mali, ano. Ang pagkamali ng pagkakamali ay hindi kahinaan, mga kabandera. Katunayan, isa ito sa pinakamahirap gawin.
Kaya mga kabandera, kailan kayo huling nagsabi ng hindi kita maintindihan, pero gusto kong maintindihan ang pinanggagalingan mo? Kailan yun huling nasabi? Sige nga. Ilang years na ba? Ilang months na ba? Ilang weeks na ba? O kahapon pa lang ba? O ilang araw pa lang ba ang lumipas? Pero ang tanong, kailan nyo huling nasabi yon? Di ba ang bigat? Sobrang bigat. Sa totoo lang, kulang na kulang tayo sa mga taong marunong makinig, ano? Hindi naman sinasabi lahat tayo, hindi tayo marunong makinig, ano? Pero kulang tayo. Maraming gustong magsalita. Kaunti lang ang gustong umunawa. Ganun yun eh. Ang daming mga bibig na gustong magsalita. Pero ang mga tengang gustong makinig, kaunti lang. At baka yun ang dahilan kung bakit maraming tao ang pakiramdam ay hindi sila naririnig. May mga sugat na hindi dulot ng masasakit na salita. May mga, minsan kasi ang pinakamasakit ay yung pakiramdam na hindi ka talaga naiintindihan o hindi ka nauunawaan. Kahit gaano karaming salita ang sabihin mo, kung sarado ang isip mo, ang isip ng kausap mo, kung sarado ang isip mo, mahirap pa rin intindihin o magkaintindihan. Kaya mga kabandera, isipin ninyo ito. Ilang beses na kayong nakinig para umunawa at ilang beses kayong nakinig para sumagot? Napakalaking pagkakaiba ng dalawa eh. Kasi kung iisipin nyo mga kabandera, nakinig kayo para umunawa dahil inintindi ninyo, dahil nakinig kayo kung bakit ginawa niya yon o kung ano yung gusto niyang i-point. Kesa sa nakinig lamang kayo pero sumagot kayo sa sarili niyong opinion. Nakinig ka? Oo, sige, nakinig ka. Pero ang tanong, umunawa ka ba? Inintindi mo ba? Sobrang laki ng agwat at sobrang laki ng pagkaiba nung mga question na yun, ano? Minsan, ang pinakamagandang sagot ay hindi opinyon. Minsan, ang pinakamagandang sagot ay ang simpleng pakikinig. At baka marami sa ating relasyon ang mas magiging matibay kung mas kaunti ang pagtatalo at mas marami ang pag-uunawa. Hindi naman kasi lahat ng usapan ay dapat may panalo. Hindi lahat ng disagreement ay dapat may talunan. Minsan, sapat na ang magkaiba kayo ng opinyon, pero may respeto pa rin kayo sa isa't isa. Ganun yun. At mga kabandera, tandaan ninyo ito. Hindi mo kailangang sumang-ayon sa lahat para maintindihan ng isang tao. At hindi mo kailangang maging tama palagi para magkaroon ng makabuluhang usapan. Sa dulo ng araw, ang mga tao ay hindi laging naghahanap ng taong magtutuwid sa kanila. Minsan, naghahanap lang sila ng taong handang makinig. At baka lang, mas magiging mabuti ang mundo kung mas maraming taong gustong umunawa kaysa gustong manalo. Ganun yun. Sobrang bigat, ha? Parang, ano kasi yung pinopoint natin dito? Pero, sa ating mga tagapakinig ngayon, baka it's time. Baka oras na para umunawa ka muna. Baka oras na para pakinggan muna ang kanyang gustong sabihin. Malay natin. Wala naman kasing mawawala kung mapakinggan natin yung gusto niyang sabihin, di ba? Sobrang sakit naman ng ating mga program for this past few days. Ano ba yan, DJ Hannah Babe? May pinapatamaan ka ba? Hindi, wala. Kasi itong mga ganitong scenario sa buhay, ito yung mga sinasabi nating unpopular opinion. Itong mga ganitong bagay na to, hindi ito madalas pag-usapan o hindi ito madalas mapansin ng mga tao.
Kaya, yung mga ganitong pag pinag-uusapan sa buhay, gusto ko talagang i-address to. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng mga kabandera. Ano? At sa pagpapatuloy sa ating pag-uusapan, pinag-uusapan pala, let us first listen to the songs. Yes, songs. Kasi, magbe-build up na naman tayo ng mga pag-uusapan natin ulit o mas palalalimin natin ang pag-uusapan natin kasi gusto ko talagang malaman kung bakit may psychological fact ba itong bakit mas gusto ng mga tao na lagi silang tama sa mga argumento. And after listening to the songs, we will dig deeper with our topic for tonight.

At ayun na no, nagbabalik ulit ako, si DJ Hanabe, ang inyong official kikay and pinakamagandang DJ sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. And that was the song that you have listened from Nikki, and that was entitled of Backburner and On the Drive Home. Nikki lover yarn. Diba? So, napag-usapan na nga natin kanina. Sobrang lalim ng mga napag-usapan natin kanina. Pero, before anything else, before closing up or wrapping up for tonight's program, let's see muna sa mga comment. Kasi, kanina hindi ko napansin, So, ngayon, titingnan natin. So, ang sabi, may nagpapa-shoutout. Shoutout daw. Shoutout Chloe Galliano and to all Galliano and Emily family from Bicol. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. And I miss you so much, Chloe and Zenta. And sabi din ni Miss Tioso, isang magandang gabi DJ. Magandang gabi din po, sir or ma'am. Yun. And sabi din niya, may sinabi siya. Para sa mga tahimik na lumalaban ngayong gabi, hindi ka nag-iisa. Kung pagod ka na, pahinga muna at ipagkatiwala sa Diyos ang bigat. Ayun. Lagi to hindi ko alam kung sir o ma'am, pero siya ay laging nanonood sa atin o nagsusubaybay sa ating programa. So, maraming salamat po sa palaging pagsusuporta, lalo na po sa Radyo Bandera Katarman. Ayun. So, ipagpapatuloy na nga natin yung pinag-uusapan natin kanina. Sa mga kabandera, habang pinag-iisipan natin ang tanong na ito, gusto kong magsimula sa isang simpleng obserbasyon. Napapansin nyo ba na kapag may argumento, bihira tayong makarinig ng mga katagang naiintindihan kita? Mas madalas kasi nating marinig ang, hindi ganyan yon, mali ka, pakinggan mo muna ako. Diba? Kumbaga, kapag lagi tayong may misunderstanding sa isang tao, yun palagi ang yun yung madalas nating napakikinggan, na hindi, mali ka eh, tama ako. Ganon, yung parang may pinaglalaban sila sa kung ano ang dapat ipaglaban nila. At kung minsan, kahit hindi pa tapos magsalita ang isang tao, mayroon agad tayong sagot sa isip natin. Parang hindi na natin hinihintay na matapos ang kwento nila, no? Hindi na natin sinusubukang maintindihan ang pinanggagalingan nila. Ang mahalaga doon ay maipaliwanag natin kung bakit nga ba tayo ang tama. At alam ninyo, hindi lang to nangyayari sa malalaking debates. Nangyayari ito sa mga simpleng usapan araw-araw. Sa magkakaibigan, magkarelasyon, sa magulang at anak, minsan kahit sa pagitan ng magkakapatid. May isang taong gustong magpaliwanag ng nararamdaman niya. Parang may gusto silang ipalahad sa isang tao na pinaglalaban talaga nila eh. Na parang, hindi, tama ako, mali ka. Hindi dapat ganyan, ganito dapat. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba sinasabi natin na ganito, hindi ganyan? At alam nyo mga kabandera, doon nagsisimulang lumalim ang distansya sa pagitan ng dalawang tao. Dahil mga kabandera, may malaking pagkakaiba ang pakikinig at paghihintay lamang ng pagkakataong magsalita. Maraming tao ang tahimik habang nagsasalita ang kausap nila. Pero hindi ibig sabihin noon ay nakikinig talaga sila. Minsan naghihintay lang sila ng turn nila para magsalita. At habang nagsasalita ang kabilang panig, gumagawa na sila ng rebutal sa isip nila. Iniisip na nila kung paano nila mapapatunayang tama talaga sila eh at mali ka. Iniisip na nila kung paano sila mapapatunayang tama talaga sila. At kapag ganoon ang nangyari, hindi na komunikasyon ang nagaganap ano. Paligsahan na yon. At ang problema kapag ginawang kompetisyon ang usapan,
laging may gustong manalo. At sabi nga ni Miss Tioso, tandaan natin na ang katotohanan at katapatan ay pundasyon ng tiwala at magandang pagkatao. Maaaring dumaan sa pagsubok ang mga taong tapat, ngunit sa huli ay may gantimpalang kapayapaan, respeto at pagpapala. Samantalang ang panluloko, pagtataksil at pananakit ay nag-iiwat ng sugat at may kaakibat na konsekwensya. Anuman ang itinatanim natin sa buhay, yun din ang aanihin balang araw. May pinatatamaan nata to si Sir. And sobrang heartfelt, sobrang touching din ng sinabi niya, no. At totoo 'yon, mga kabandera. Kung ano ang tinatanim natin sa buhay, ay yun din ang aanihin natin balang araw. Sobrang bigat noon, pero that's the reality of life. At mabalik nga sa ating pinag-uusapan, ano. Ang problema kapag ginawang kompetisyon ng usapan, laging may gustong manalo. At kapag may gustong manalo, may isang taong kailangang matalo. Pero ang tanong ko, mga kabandera, kapag nanalo ka sa argumento pero nawala ang pagkakaibigan, pagpapamilya at relasyon at kung anong relasyon pa man yan, panalo ka ba talaga? Nakuha mo na ba yung point na gusto mo? Anong mapapala mo? At kapag napatunayan mong tama ka, pero nasaktan mo naman ang taong mahalaga sa'yo, panalo ka pa rin ba? Yun ang tanong natin for tonight's program. Ano ang pinahihiwatig mo? Anong pinatatamaan mo? Ano ba ang gusto mong makamit para lang makuha mo na tama ka at mali ang isang tao? Kapag naipilit mo ang opinion mo, pero hindi mo naman naunawaan ang nararamdaman ng kausap mo, may natutunan ba talaga kayong dalawa? Minsan kasi, sobrang focus natin sa katotohanan ng gusto nating sabihin na nakakalimutan natin ang taong kaharap natin. Nakakalimutan natin na may emosyon siyang dala. May karanasan siyang pinagdadaanan. May dahilan kung bakit ganoon ang pananaw niya. At hindi ibig sabihin na naiintindihan mo ang isang tao at sang-ayon ka na agad sa kanya. Napakalaga ng pagkakaibang yun, ano? Dahil maraming tao ang iniisip na kapag sinubukan nilang intindihin ang kabilang panig, para bang sumusuko sila sa sarili nilang paniniwala. Pero hindi naman kasi ganun yun, ano? Posible namang sabihin, hindi ako sang-ayon sa opinion mo, pero gusto kong maintindihan kung bakit ganyan ang pananaw mo. Kung hindi ka naman na komportable tanungin na bago husgahan, why not tell them the truth, 'di ba? Na hindi ko gusto yung sinabi mo, pero naiintindihan kita kung bakit 'yun yung gusto mong sabihin. Is that hard to say for a people that is wanting to understand? 'Di ba? At sa totoo lang, mga kabandera, 'yun ang isa sa pinakamahirap gawin sa panahon ngayon. Dahil mas madali ang mangusga kaysa sa umunawa. And that's the reality of life today. Mas madali ang sumagot kaysa sa makinig. Mas madali ang magsalita kaysa magtanong. At baka isa sa mga dahilan na yon ay ang pride. Dahil aminin man natin o hindi, may bahagi sa atin na gustong maramdamang tayo ang tama. Gustong maramdamang tayo ang may alam, tayo ang panalo. Pero minsan, ang pride ang pinakamalaking hadlang sa tunay ng pagkakaintindihan. Ano? Ilang relasyon na ba ang nasira dahil walang gustong umamin na nagkamali? Ilang pagkakaibigan na ba ang natapos dahil parehong matigas ang ulo? Ilang pamilya na ba ang nagkaroon ng lamat dahil mas mahalaga ang pagiging tama kaysa sa pag-ayos ng samahan? At nakakalungkot isipin na minsan, hindi naman talaga malaki ang pinagmulan ng away. Pero lumaki ito dahil walang gustong umatras.
walang gustong makinig, walang gustong umintindi. At alam nyo kung ano ang pinakamasakit doon? Minsan, ang isang tao ay hindi naghahanap ng solusyon. Hindi siya naghahanap ng lecture, ng debate. Ang gusto lang niya ay may makinig, may umunawa.

Noon, napakahirap makahanap ng taong handang makinig. At siguro, yun ang dahilan kung bakit maraming tao ang tahimik na lang. Hindi dahil wala silang gustong sabihin, kundi dahil pakiramdam nila wala naman silang mararating o walang makikinig. At mga kabandera, gusto kong tanungin ang bawat isa sa inyo. Kailan ang huling beses ninyo na nakinig kayo sa isang tao nang walang balak kontrahin sila? Kailan ang huling beses na nakinig kayo hindi para sumagot, kundi para umunawa? Kailan ang huling beses na mas pinili ninyo ang relasyon, ang pamilya, ang pagkakaibigan, o kahit anong relasyon pa man yan, kaysa sa pride? Dahil baka doon, nagsisimula ang tunay na komunikasyon. Hindi sa pagiging tama, hindi sa pagkakapanalo, kundi sa pagkakaroon ng huling salita. At baka, mga kabandera, ang pinakamagandang tanong na maaari nating dalhin pagkatapos sa ating usapan ngayong gabi, tama ba ako? Hindi. Kundi, naintindihan ko ba talaga ang taong kausap ko? Dahil sa huli, maaaring makalimutan ng mga tao kung sino ang nanalo sa argumento. Pero hindi nila makakalimutan ang pakiramdam na sila ay pinakinggan, na sila ay nire-respeto, at higit sa lahat, na sila ay naunawaan. At yun po ang pagtatapos sa ating programa ngayong gabi, ano? At sa ating mga tagapakinig palagi, ako po muli si DJ Hannah Babe, ang inyong official Kikay and pinakamagandang DJ sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. At maraming salamat po sa palaging pagsusubaybay at pagsusuporta sa programang Let's Talk, Don't Disregard. Kung nagtataka kayo ulit, kung asan kaya ang aking kasamang pinakamagandang at ang official kakaibim na si DJ Jules. Nagpapahinga po dahil nilagnat ulit, dahil pinilit niya ang kanyang katawan para makapagprograma lamang kahapon, dahil mahal na mahal kayo, mga kabandera. Ganun kayo kamahal ni DJ Jules, mga kabandera. Kaya mag-wish sana tayo sa kanya na get well soon, at sana makabalik siya kaagad sa ating programa. At yun, ano, sa pagtatapos ng ating programa ngayong gabi, mga kabandera, sana ay may natutunan kayo. At sa pagtatapos din ulit ng ating programa, hindi sana lumabas sa inyong kabilang tenga at manatili lang sa inyong mga utak. Dahil kami ni DJ Jules, kahit wala man dito ngayon si DJ Jules, kami po ay mga good listener. Kahit na minsan may mga topak kami. Pero yun, kami ay laging susuporta sa inyo, makikinig sa inyong mga opinion o kahit anong istorya pa man yan, dahil kami ay mga good listeners. Muli ito ulit si DJ Hannah Babe, ang inyong official Kikay and pinakamagandang DJ sa Radyo Bandera 88.1 Katarman. At sa pagtatapos ng ating program, maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay at pakikinig palagi sa aming programang Let's Talk, Don't Disregard sa 88.1 Radyo Bandera Katarman, dahil basta radyo, ibandera mo. Magandang gabi po ulit sa ating lahat, at maraming salamat po sa pagsusuporta palagi sa aming programang

0: kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

Kaysa, sumisikap sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa ako mainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
12: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
13: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
12: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
13: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
13: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
12: Yan.
13: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
13: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
12: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
13: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
12: Lagi pong pakinggan ang ating programang
17: The Secret of Health.
12: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
18: Heto ang pinakabago.
19: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
20: Wow! May bago na namang Best Cafe.
18: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
20: Wow! Gusto ko yan!
18: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
20: Nice! Walang asukal!
18: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
20: Pampasexy!
18: Pampamacho!
20: Pampahealthy!
18: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
20: Perfect!
18: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
21: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
22: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
21: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink response.
25: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
26: Gandang natural. Gandang natural.
27: GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
0: Basta radyo, ibandero mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabilang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true good. Global Filipino Beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you

0: gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Stressed na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
2: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
1: Yan.
2: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
2: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
5: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
7: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
7: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
7: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
7: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Basarajo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na.

0: sa 799 pesos lang para sa single vision, multi-coated lens plus frame. Protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
1: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
2: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
3: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
4: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: We play your favorite music wherever, whenever. Where are BN? Radyo Bandera Network. Radyo Bandera Network.
2: Basta radyo, ibandera mo!

Stressful sa mga sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Good morning, Zombie Saya sa Mindanao Metro and Mega Katarman. Gising na! Bago na! Dahil simula na naman ng panibagong buhay nating lahat. Anyways, dumadagong-dung na sa inyong mga radyo ang programa ang gigising sa inyo tuwing umaga. Ito po ang programa ng
1: Gising Norte.
0: Gising Norte kasama
1: si Papa Friends.
0: Kasama si Papa Friends. Istipot lamang kayo dyan. Just sit back and relax. Mag-enjoy sa mga chikahan, sa mga balitaan, sa mga chismisan, sa mga tugstugan na hatid sa inyo ni Papa Prince this morning. Araw ho tayo ngayon ng Friday. Mag-ingay! Oo, oras na para magpahinga na naman. Magbunyi. Parang si Papa Prince nagbubunyi lang, no? Kasi Friday na naman. Wala na naman tayong pasok Sabado at Linggo. Pahinga na naman, mga kabandera. Sino ba dito yung laging natutuwa pag sasapit yung Friday? Kaway-kaway. Dami tayo, B. Akala nyo kayo lang, pati ako rin. Nakakapagpahinga rin yung boses ko, no, mga kabandera. Ay, hindi pala makakapagpahinga kasi sa gamay, mag-iingay din tayo. Anyways, 0969-07-1621 ang ating linya na pangmalakasan na pwede nyong tawagan, pwede nyong i-text. O, huwag kayong mag-aalang, ha? Pwedeng-pwede yan dito.
2: Pagmata na, kay aga na.
0: Anatong oras sa Bugos nga Kapuluan sa Pilipinas, alas 5.44 sa aga. Oras gindara sa iyo sa Best Cafe Green. Ang kaping ora palpitation nga dere mas long sa iyo sorok-sorok. Kapag gihapon naton ang San Miguel Pelpelsen, the true global Filipino beer. Programang Gising Norte alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Kaya naman, good morning sa mga nakikinig ngayon at nanonood sa ating Facebook Live. Mabuhay ho kayong lahat. Of course, yung mga nakikinig sa ating radio application, good morning sa inyong lahat dyan. Makinig lamang kayo. Makinig lamang kayo dyan. O nang bahala sa inyong mga umaga ngayon, ha? Anyways, batiin ho natin yung mga tricycle, pedicab driver, van driver, bus driver, jeepney driver. Lahat po ng umarangkadang pampasayarong sasakyan dito sa bayan ng Gama. Ay, Gamay. Katarman, good morning. O siya, yung mga lolo at lola din natin na maagang nagbubukas ng radyo para mapakinggan ang programang Gising Norte kasama si Papa Friends, ha?
2: Papa Friends.
0: O yung mga umagang-umagan nakasanayan ng magbukas lagi ng radyo. Siyempre, hindi kumpleto ang araw kapag walang Gising Norte. Good morning kay Jolly Mar Diaz. Sabi niya, good morning Papa Prensilo po. Good morning. Og sugad man si Alma Durin. Good morning po. Shout out po nga din sa lugar ko sa Barangay Bulaw. Si Ate Emma Malindo. Oo, Malindo ba? O Milindo. Ikinig lagi sa iyo. Oo, maraming salamat, ha. Thank you very big. Anyways, pwede nyo i-share yung live natin ngayong umagang ito. Pa-share ng live, mga kabandera.

0: Oo, yung mga radyo ninyo ba, nalakasan na. Para yung mga kapitbahay ninyo, madamay na rin sa pangigising natin. Aba, syempre, hindi pwede na kayo-kayo yung magigising, no? Damay-damay na. At yung mga kapitbahay ninyo, gigisingin ho natin na. Tama? Absolutely. Kuno. Absolutely correct.
1: Aray ko.
0: Correct ka, Papa Friend. Nilabatin ho natin ang mga nagaganda at managagapuha pulisan dito sa bayan ng Katarman. Magandang morning.
2: Good morning.
0: Ugsugad man ang inaabot sining aton mahiwagang signal. Maupay nga aga sa iyong atanan. Dira sa barangay Mon ang Mondragon. Ginhimo na barangay ang Mondragon. Dira sa buong Tusgon, San Rocky, good morning. Nga sa mga taga-Pambuhan. At of course, liwat dida sa barangay ay sa Bungto San Bubon. Maupay nga kuan aga. Oh, tita. Tita, tito, tito, tita. Good morning ho sa inyong lahat. Anyways, baligtugtugan muna tayo ha. Para pampakarasikas sa mga tutulan. Tutulan.
3: Pagmata na.
0: Para kumbaga aga-aga pala, may exercise tayo nito na yung mga tutulan, no? Of course, hatid pa rin yan sa inyo ni Papa Friends. Papauna. Enjoy the music.
2: Ay-ya!

0: Maria!
1: Subukan niyo. Sa musikap, sa bahay, at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan niyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music, your station.
3: PC Norte, kasama si Papa Premis.
4: Aray ko.
5: Oras sa buong kapulaan ng Pilipinas, alas 5.55 na po ng umaga. Siyempre, oras na yan, hatid po yan sa inyo ng San Miguel, Philippines and the True Global, Filipino Beer. Babalik pa ang programa, Gising Norte. Good morning! Hello po, magandang umaga kay Miho. Sabi niya, shoutout naman sa barangay Igot na nagdiriwang kuno ng... kapatrunan sa barangay namin. More power to your program. Thank you so much. And of course, mula naman kay Kaloy Lungkop. Good morning po, Papa Prince. Watching watching live via Facebook from Barangay Salvacion, Bubon, Northern Samara. Mula naman kay Janice. Good morning, Papa Prince. Good morning din sa iyo.
6: Good morning.
5: Mula dyan sa Paranaque City. Magandang umaga sa mga nakikinig dyan.

0: Yan, especially yung mga kumakain. Good morning. At syempre sa Limunda Liwat, mga kasangkayan ng mga Ilocano. Oo, sabi niya, watching from 2nd Avenue, Caloocan City. Sabi ni Mijos, nako, maraming salamat ha. Nabasa ko na ito. Good morning po, Papa Prince. Pa-shoutout po. Pa-shoutout to... ano to? Atis and Apra. Watching live from Barangay Salvacion, Katarman Northern, ay Bubon Northern Samara. Saranghiyo na si Papa Prince ha. Anyway, pwede yung share yung live natin ngayong umagang ito, mga kabandera. Oo, para lahat tayo happy-happy. Mabigyan ho tayo ng magandang blaze this morning. Ha? Araw ho tayo ng Biyernes. Na alam ko yung sa iba sa inyo nagbubunye dahil Friday na. Oo, yung mga tamad pumasok na paghahalataan talaga, no, mga kabandera. Hindi ko sukat akalain na pare-pareha pala tayo. Akala ko ako lang yung nagbubunye. Halos lahat pala, mga kabandera. Siya. Ano ba yung mga ginagawa ninyo this morning na ito, mga kabandera? Samahan niyo po ako. Dahil ako na po ang bahala sa mga musika tugtugan na. Oh, alam ko nag-enjoy kayo sa mga tugtugang hatid ni Papa Prince sa inyo eh. Kanina pa napapaindak ka nga eh. Alam mo kahit si Papa Prince napapaindak din. Akala nyo ba kayo lang? Ako rin kaya. Oh, mga asumingera kayo.
1: Pagmata na.
0: Aga na mga kasangkayan. Ay, nato numero nga pwede niyo tawagan, 0969-071-6213, mga iteng. Once again, 0969-071-6213, mga kabandera. Good morning sa mga kagigising pa lang at yung mga inaantok pa sa mga oras na ito. Pakilakasan po ng radyo ninyo at gigisingin natin. Dali. Gising na! Bango na! Kay Adaw na. Mga kamalamay pa makam nagpinangaturog kam sa inyo na nalang oras alas 5 na. Ano yung sabagay? Yan diba? Bago Papa Prince ako kuno kaya alas 11 ako na nagmamata. Dingani ko na alas 11, alas 12. Eksakto, panginadaw na. Kalamay ka pa man liwatan. No? Wala ka naginhimo kundi palamunon ka na lang. Palamunon. Hindi kasi ito nasusulan. Pag sinugaron kasi nga palamunod. Ano ako si ito? Masusul ang gada ka. Wara ginihimo. Hindi kasi gilak kaon. Hindi ito maupay. Ano, mga kasangkayang usang. Oo. O yung mga nagtitinda dito. San ko? San mga isda? Sa mga prutas? Good morning ho sa inyong lahat. Yung mga nakantabay ngayon sa Radyo Bandera Katarman. Good morning. Thank you so much dahil pinili mo ang Radyo Bandera Katarman. Oh, kasi sabi Papa Prince, kayo daw lagi yung maingay daw. Talaga ba? Mabuti naman kung ganun. Anyway, so walang ibang pinapakinggan ninyo ngayong umagang ito. Si Papa Prince po ha. Papa muna, prinsipi pa. 2-in-1 good in eh. Of course, Didilama. Didilang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman ha. Mauna ang sa sugad nga basta radyo, i-bandera mo. Ay, yung mga taga Amway Gasoline Station, magandang morning. Bye, laging nakatutok din sa atin niya. Maraming thank you ho sa inyong lahat ha, mga kabandera. Of course, dida sa mga taga HXR, always naka-tune in sa Radyo Bandera. Good morning. Sa mga establishment na kumbaga laging nakatutok at nakantabay na sa programa ang Gising Norte. Magandang morning ho sa inyong lahat. Kumbaga hindi sa lahat ng pagkakataon happy-happy tayo. May mga pagkakataon talaga na malungkot kayo. Depende yan kung paano mo dadalhin kalungkutang nararamdaman. Ako kasi pag malungkot ako, hindi ko pinahahalata. Parang laging masaya ako. Oo, kagaya ngayon. Masaya si Papa Prince. Hindi talaga ako malungkot. Aray. Masaya talaga ako. Pinagulo ko lang talaga yung isipan ninyo.
2: Aray ko.
0: Pero shout out diyan ha, yung mga tao magagaling magtago ng ano, ng nararamdaman. 'Di ba? Mga kabandera, yung tipong kahit nasasaktan ka na, pero pinapakita mong masaya ka pa rin. Boy, bihira alas ng mga tao, mga satsito nga nakakahimo, talagsahon la ito. Kumbaga sa mga pangurason la ito nahihimo. Diba? Ay nako, aminin, aala nyo ah. Aala nyo kayo lang. Da. Shout out dida sa mga taga-Gamay, maupay nga aga sa iyong atanan. Oh, especially mga taga 828 Mart. Yeah. Dira sa Kuya Cardo Food House sa Barangay Central, Gamay Northern Samar. Yeah. Oo nga. Naka-tune in liwat dida sa Sky Radio Gamay. Ngayon, dida sa mga interior barangay. O, mga interior barangay yan nga naabot man siningaton signal. Yeah. Pag wala ka mang kaabot, nagkukulaw ka lang sa line. Download nyo na mga kabandera ang ating radio application. Punta kayo sa Play Store ninyo. Dali na. Punta kayo sa Play Store, hanapin nyo ang My Tuner o kaya Radio Philippines. Pag nahanap nyo ang My Tuner at Radio Philippines, mga kabandera, doon nyo na pwede nyo nang i-download. Ay pwede nyo nang ibuksan yan pag na-download nyo na yan. At hanapin nyo ang Radyo Bandera Katarman. Palagyan po ng Katarman lagi ha. Para lalabas doon ang Radyo Bandera. Makikita nyo naman agad yung logo, may Katarman eh. Diba? Madali lang siyang hanapin. Para kahit sa ang sulo ka man ng mundo, hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging buong mundo, napapakinggan po ang Radyo Bandera sa pamamagitan po yan ng ating radio application. Kayo, ano pang hinihintay ninyo? Mag-download na kayo mga kabandera at itry nyo na kaming pakinggan sa mobile app. Okay kayo. Meron nga nakikinig sa atin ngayon. Lima. Lima silang nakikinig ngayon sa ating radio application maliban sa ating Facebook Live. Ha? Maliban pa yan yung mga nakikinig sa ating mga radio set. Oh, sa kanilang mga radio dyan. Sa kanilang mga kabahayan. Alas 6:03 sa an oras sa Bugos ng Kapuluan sa Pilipinas, mga kasangkayan. At syempre, kaligtugtugan muna tayo ha. Sino ba yung mga hindi nakakapigil dyan? Sino yung nakakaalala ng mga tugtugan na hindi ko na mapipigilan? Paborito yan ng mga nanay ninyo eh, ng mga tita ninyo. O, mga ganong mga tugtugan. Pero Ay, nako. O siya mga kabandera, inyo muna ang umagang ito at akin ang mic. Akin ang mic, sa'yo ang umaga. Ayun yung tugtugan, bahala kayo kung makinig kayo o hindi, ha? Ito po si Papa Prince, Papa muna Prince, si Pipa. Manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo sa programang Gising Norte. Gising Norte.

Oras sa buong kapuluan, alas 6.08 na mga kabandera, sasakyan kita. Enjoy the music. Manatiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman.

0: Prinsipipa, at syempre kayo pa rin po ay nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo. Welcome back sa ating programa Gising Norte. Pwede kayo mag-text, tumawag 0969-0716-213. Once again, 0969-0716-213 ang ating pagmalakasan na linya. And mag-comment kayo dahil live na live po tayo ngayon sa ating Facebook page. Yeah. Ang Radyo Bandera Katarman. Ang hirap talaga kapag nag-iisa, no? Pero pag nasasanay ka na, mga kabandera, ayun, nasasanay ka na talaga. Yeah. Yung tipong kapag nasanay kang mag-isa, ayaw mo nang magkaroon ng kasama. Kasi ang iba, sabi nila, kapag nagkakaroon ka daw ng kasama, lagi kang naiirita. Oo, dati kasi, nung kailangan mo ng ano, nagkasama, parang walang sumasama sa'yo, walang dumadamay sa'yo. Nagdaan ng maraming taon, nasanay ka ng mag-isa, kaya hindi mo na kailangan sila. Hindi mo na sila kailangan pala. Parang nabaliktad yun. Kaya ano nga, ganun yung nangyayari, mga kabandera. May mga tao parang naiirita kapag may lumalapit agad sa kanila. Ibig sabihin, hindi na sila sanay na may lumalapit sa kanila. Aww. Totoo kaya yun, mga kabandera? Come on, naka-experience na ba kami si Ton? Nga danay na direkam nga may naduok sa iyo. Yeah. Oh, malito na iiras dayong ka. Yeah. Oh, na isuffocate ka. Yeah. Kay agad. Naduok pala nga ni saya, mala na atras ka na. Kalamay pa. Oh, pero direkta man itong gihapon sira masisisi kay ira man itong gihapon. Lawas ano? Ira man itong gihapon mga paniniwala sa era mga kalugaringon, di ba? Kanya-kanya man kita, may man kita mga kanya-kanya nga pag-iisip. Kung baga, ano, mga kabandera, depende na lang kung may isip ka talaga. Yeah. Wara ka isip, hindi waray ka isip. Yeah. O siya, hayaan nyo na kasi medyo magugulo yung mundo natin. Yeah. Kapag pag masyadong ginulo ko pa, maguguluhan na kayo. Yeah. Nananiyo yan na mga ginihimo yan ang kaagahon. Ang iba, nagluluto. Yeah. Tungod kay birthday ko sa niya asawa. Yeah. Sana all. Happy birthday na laudag sa iyo. Hinaot kong tanga maghilaba pa, maghilawi gan yung mga kinabuhi niya nga kaagahon. Yeah. Yan na nga adlaw, ano? Adlaw sin Brainis. Yeah. Adlaw sin Biyernes, mga kasanggayan ko sa kahanginan. Ano? Yeah. Kalamay pa ka man liwat nga pag pinangaturo, gasta yan na dere pa nagkakamatay nga mga kabataan. Very good la, bata kay pati arog. Nakuan na, nanini na, hagong pa. May tang isusugad nga tulog pagong. Tama ba? Siya, updated ba kayo sa ano ngayon? Sa mga viral ngayon, mga kabandera? Bukod sa mga nagbabiral sa Senado, abay nagbabiral din ito si Charmin. Kilala nyo ba ito si Charmin, mga kabandera? So, kapag bibili kayo sa ano, sa mga supermarket ng mga prutas, hindi nyo sasabihing orange. Kasi siya daw. Kahit sa mga supermarket, nakalagay na doon si Charmin eh. O sa mga merkado, nakalagay doon si Charmin. Ano, ikaw, sikat na sikat. Oo nga naman, okay, nagre-reklamo si Orange. Yeah. Bakit daw naman kasi Orange, eh, masyado namang halata na Orange na siya eh. Yeah. Bakit daw naman daw si Manga? Oh, bakit naman kulay dilaw naman si ano, si Mingo, pero bakit yung pangalan niya sa kanya is Mingo? Yeah. Parang si Orange, hindi daw pinag-isipan yung kanyang ano, yung kanyang pangalan. Oo, kaya nagpanotaryo na siya. Na ang pangalan niya dapat is Charmin. Oo, kaya nga minsan trinay ko yan dito, magkano si Charmin? Siguro walang cellphone yung tindero eh. Hindi updated siguro. Sabi nga, sino si Charmin? Kaya no, yung kulay orange si Charmin. Diba mga kabandero kayo? Ito pa, si Melanie. Alam mo, isa sa mga pinakapaborito kong prutas si Melanie. Masarap kasi siya gawing ice cream. Especially pag sa ano sa ice cream flavor, masarap si Melanie. At saka masarap din siyang gawing shake si Melanie, no? Ang pinakaayaw ko sa lahat kay Vanessa. Oo. Nalibad barang na, alam mo pag dumadapo yan sa ano sa tenga ko na ano parang gusto kong hampasin. Yeah. Si Vanessa nakakaano. Yeah. Mamaya dumapo yan sa mga mga basura si Vanessa eh. Tapos dadapo sa pagkain mo. Ew. May bakterya na yung dala. Good morning, Papa Friend. Shout out kan Merenit Didi sa Mapanas. Shout out sa iyong magpadis, ano?
1: Aray.
0: Good morning sa iyo, dida Kuya Chad, ngan-gan Ate Marinette. Magandang morning.
2: Good morning.
0: Oh, Tagalog na, waray pa, English pa. Ang buta lang kung di rin kasi sumabot. Oh, ugin ko ang ko.

0: masabta niyo ana ko karo yagsid ngo. Mga busy ko na daw mga tao yan na kay kuan. Waray si Radidi yan na. Ambot nagdurudrungan. O siya. Sinabot na kam si Mel, kung sino si Melanie ngayon. Waray pa, sirit na. Okay, si Melanie is Evic Hodo. Si Melanie ay abukado. Si Vanessa ay langaw. Si Charmin ay orange. Oh, nice. Kaya kapag bibili kayo si Mercado, magkano si Charmin? Oh, diba? Ako ang good guy. Sino si Charmin? Ayaw! Na kanin pinag-iisipan kung mao ba nagkagamitong liwat pang mapalit. Panloko, no, mga kabandera. Daming nangyayari sa mundo. Ginawang good vibes na lang, pampatawa na lang. Masyado na kasi kayo mga seryoso sa mga buhay ninyo. Especially yung mga nangyayari ngayon sa kapaligiran natin, di ba? Sa gobyerno natin. Daming mga nangyayari, daming ganap eh. Parang, alam mo yung nasa Senado, parang lagi may ano eh. Parang lagi, hindi nawawala ng eksena lagi mga kapaligiran. O parang lahat ng mga media nakatutok na lang doon ah. Maya-maya may lalabas na naman sa media na may kinikwelyuhan. Nako. Daming ano, daming palabas na mga nangyayari. Naguguluhan ba kayo mga kabandera? Huwag kayong mag-alala kahit ako naguguluhan ako. Yung iba, alam mo, masyadong halata na. Mga pinagagawa nila. Oo. Bahala kayo, sila-sila nang... Oh, sana nga mag-birthday agad si Cara David eh. Para yung wish niya, maano na naman. Abang ako lagi yung wish niya pag nabu-birthday siya eh. Oo, kasi ang sarap pakinggan ng mga... Yung wini-wish niya. Oo, sikat yung wish niya lagi eh. Oo, tapos yung iba, sinasabi daw, sabi ni Marcolita, yung mga media daw, bayaran daw na iba. Yung iba daw naman lang daw. Hindi naman daw nilalahat. Hindi ko pa masasabi na bayaran kami kasi hindi man kami nagpapabayad. Di ba? Kumbaga, gawin lang natin kung ano yung trabaho natin. Ika nga. Huwag tayong mga mukhang pera. Kasi yung pera, naagila itong sa aton, palad, ha? Pero ang serbisyo nga imo maihimo, bugos itong nga, nga katauhan, makikinabang. Amen? Amen. Ay, dili lakam na ayon sa ako. Mga kasangkayan, na mauna ito. Masyado kasing... halata yung iba eh, di ba? Kumbaga, pag alam na nilang medyo tatagilid sila, kailangan nilang tanggalin sa pwesto. Gagawa sila ng paraan. Di ba? Pero yung isipin natin, yung mga kasangkot sa mga flood control, no? Mga kabandera. Di ba? Isa na dyan yung dating house speaker, no? Mga kabandera. Asaan ngayon? Di ba? Nasa labas-labas lang. Oo, malaya. Malayang kumakain, malayang nakakapunta kung saan-saan. Di ba? Yun na, sinasabi na kung sino yung mga mataas na nasasangkot. Malaya sila, be. Pero, yung mga kumbaga ito lang ani sa mga pinakahabubo na mga kasangkot, maulugod ang mga napipriso. Pero ito mga dagko ulugod yung mga pagod pa nga isa mga tao. Ang dagko ko ng mga isda, wara pa ko no, kadadako. Ay, nako. Ngayon, sa kasalukuyang administrasyon, kasi mga kabandera, madali lang nilang magagawa ang lahat. Bakit nung si Duterte, madali nilang nahuli at pinunta sa ano, ICC. Di ba? Pero itong si yung mga si Tito Romualdez ninyo, no, na kumbaga maraming nagsasabi nagdidiin na kasabwat siya, pero wala, malaya pa rin, no? Bakit kaya? Alam niyo na yan yung sagot. Huwag niyo na akong tanungin. Di ba, mga kabandera? Obvious naman eh. Kayo talaga, masyado kayong ano. Oo, yung mga hindi lang siguro makakaintindi nito, yung sobrang bobo at tanga na. Oo, pag hindi bobo at tanga, nagtatanga-tangahan. Nagbobo-bobo-buhan. Oo, yung mga tao ganito, no, mga kabandera. Obvious na obvious, kasama ka, tapos hindi ka man lang. Diba? Ano kaya yun? Alam mo, yun yung sinasabi na harap-harapan tayong niloloko. Yeah. Oh, harap-harapan tayong niloloko ng gobyerno. Yeah. So, dami lang mga ginagawang mga, yeah, mga pakulo. Yeah. Daming mga ayudang pinamimigay. Yeah. Alam mo naman sa kanila, eh, galing din naman sa atin yan. Yeah. Diba? Galing din naman sa ating yung mga, sa ating mga taxa. Yeah. Na mga pinamimigay nila. Tapos magpupunta doon mga politiko. Yeah. Akala mo sa kanila, no, mga kabandera. Yeah. Para sabihin sa kanila, buto nyo sa ganitong situation. Diba? Yeah. Ay nga, Kit Marietta.
1: Aray ko.
0: Sinangungumaw na mga politiko. Kaya bagod pa nga ang mga politiko kasi mga kabandera. Bagod ah. Magkuhan itong sira, magtindi itong sira, magdali. Magkumbaga, sa gayuma, gikusugan era gayuma sa mga tao. Kaya magsugad nga ni sira nga, magsugad nga ni sira nga kuan, nanon nga rin sini mga kabandera. Magsugad nga ni sira nga, oh, yeah, sa susunod nga kuan, eleksyon, ipapasiminto ko ini nga iyo mga dalan. Yeah. Kamu kay mga uwat-uwat man kam, ibubutos man niyo. Oh, yeah. Oo, kay kamu man, nauwat kam, kay karoyag man laliwat niyo, anong masimintoan iyo. Yeah. Dalan, kay nagsasuffer kam, intag-uran, gilalagay, halbo, yeah, nahilulubungan niyo, katunga nga siki. Oh, yeah. Diba? Gimputos niyo. Pero sa nakadunangan ni siya sa pwesto, waray na. Ano, ganun lang kadali. Mga kabandera. Diba, may iba-iba mga politiko na nanahatag, nanunuhol, para mawan iyo ihudhud. O, kamo man kay mga mukhang pera, kamo ihudhud niyo. Pero di rin niyo giniisip kung tama ba ang iyo ginhihimo. Ano? Tingali, uni na si Ton, maaram kam si Ton ko na, no? Yeah. Ito nga, panhatag nira sa iyo, yeah, babawion ta ito, ninada na sira sa pwesto. Yeah. Ano? Tama, mali. Yeah. Tama ka na lahat ko no, Papa Prince. Oo. Kaya ka mo, bago ka mag-hudhod, ay niyo, ay kang magpinagsisisan mga nalingkod sa kuan. Yeah. Nangalingkod na sa gobyerno. Ah, maaram ka kung sino dapat sisihon? Yeah. Kamo, kirita nga nag-hudhod. Yeah. Oo, kirita nga nag-hudhod, sin mali nga tao. Yeah. Diba? Tama, mali. Yeah. Eh, kumbaga, nga ito nakita dapat sa kaupayan, pero kay gintapalan ka man sa lapay, inahinga ito kita sa karautan. Yeah. Bagod ko pa nga ni dati, kuan an kwarta sa kaagila iton sa aton pala, pero ang serbisyo san sayo nga tawo, nga tangkod nga magsiserbisyo, bugos nga katawhan makikinaba. Yeah. Tama mali. Tama ka na lahat ko no, Papa Prince. Yeah. Nano ko no nga pirmi ka na lahat, tama. Yeah. Ambot nga ni ginihinulad ko kanok magkakamali. Yeah. Oo, kaya sa kuan mga kasangkayan sa tinuod la, dirita pag sinisisihon ang mga nangangalingkod na. Oh, yeah. Kita mismo sisihon nato ng aton kalugaringon. Yeah. Kung ano nga nauwat ka si ton nga tao. Yeah. Don't taya na maging baltok na kit. Yeah. Aram na naton kung sino ang aton pipilion. Yeah. Basi man, diri na magkure otro ang Pilipina. Yeah. Kay kairo man san aton na bago pa bago nga henerasyon. Yeah. Ang aton magiging anak, ang aton magiging apo, yeah, apo sa tuhod, paot. Apo sa rapadapa. Yeah. Diba? Kairo.

0: Kagmamahal sa paraplito. Samok pa sa Senado. Diba? Ay nako, may mga bumabaling bin. Dating pabor sa kabila, ngayon lumipat sa kabila. Oh, diba? Oh, pampalakasan na lang ata to, mga kabandera. Diba? Wala, ano, di ko maintindihan. Kayo ba, ano masasabi ninyo dito na nangyayari sa Pilipinas? Hahayaan na lang ba natin na maging ganito? Oh, feeling ko magkakaroon na naman to ng people power eh. Diba? Pag lalala lang to ng lalala. Oh, mga kabandera. Na parang hindi na natin nagugustuhan yung nangyayari sa bansa natin na hindi na to okay. Hindi na to healthy. Dere na yung maupay kung masugad ka naman. Dere na yung maupay nga na hinanabo sa aton bansa. Tiglala ng korupsyon, no? Ay, kagidada mo, eh. Dere nga yung kita pobre. Ang Pilipinas, dere nga yung pobre. Kaya aton kwarta, dere la na hingangad to sin kaupayan. Kaya na hingangad to la sa mga tao nga mga gahaman. Parang gusto kong magmura dito pero bawal tayo magmura. Nasa radyo kasi tayo, mga kabandera eh. Parang nagigigil talaga ako sa mga ganong mga tao. Diba? Bakit kayo may mga ganong mga tao na parang hindi makontento sa kung ano yung sinasahod nila, mga kabandera? Gumagawa pa sila ng mga kalukuhan na akala mo, alam mo yung tipong, ikakaganda ng buhay mo, pero maraming mga Pilipino ang magdudusa. Diba? Kasi imbis na yung pera is mapupunta sa mga magagandang programa, magagandang proyekto na pupunta sa sarili mong mga bulsa, sa sarili mong mga kamay dahil sa pagiging gahaman mo at pagiging mukhang pera. Diba? Bakit kaya, minsan kasi iniisip ko, sabi ko sana magkaroon ako ng kapangyarihan na lahat na mga korupsyon matumba ngayon.
1: Aray!
0: Yung parang ano ka lang, parang hinuhuring mo lang, matumba nga tanan nga mga korupsyon. Para malaman mo kung sino ang korupsyon mo, matutumba. Diba?
1: Aray!
0: Nga tanan nga mga korupsyon, magkatumba. Ato ka sa Senado, ano, sugaro mo ito, nga tanan nga korupsyon, magkatumba. Nga tanan sila, nagkatumba. Yeah. So, gadwara ito high sa Senado. Yeah. Dahil ngayon, may mga sabit, ha? Ay nako. Oo, kasi lang magkaalaman na, no, mga kabandera, pero wala hanggang ano lang tayo, hanggang observe, hanggang ano lang tayo, hanggang comment. Yeah. 'Di ba? Hanggang comment na lang tayo. Tapos tagatingin na lang sa mga nangyayari sa Senado. 'Di ba? Magagalit tapos maya-maya minsan nagsasawa na. Kasi sa paulit-ulit na lang nang nangyayari sa ano, sa Senado. Mga ay wala na ini katuhayan, ano na ba ini ngaton kalibutan. 'Di ba? Ay nako. Gusto ko talaga yung kapangyarihan na ganun. Yeah. Yung bibigyan ako ng kapangyarihan para malaman kung sino yung korap. Sabihin mo lang, matumba ang mga korupsyon.
1: Yeah.
0: Biglang natumba si ano? Si ganito, si ganire, si ganyan. Oh my God!
1: Yeah.
0: Diba? Natumba nga sila. Ibig sabihin, mga korupsyon sila. Sa 100% na mga politiko di din, 20% lang siguro. Yeah. Ang mga tuhay. Ano? Yeah. Ang mga tuhay ng mga namumuno. Kaya although, diri tamang gisasugad nga ngatanan mga korupsyon. Kumbaga, ang iba, diri gad masyado. Oo, diri tamang sasugad nga waray god, ito giwaray eh. Kaya ang laghihap siya doon, talala. Mga kumbaga, talatala pala. Kumbaga, sa 100% nga pangungurap, ada pala sila sa mga 20%. Oo, ang iba nga nga, malita-malita na nga ito, 120% na ito. Ngayon pag pinangorapsyon, no? Yung mga tipong hindi na ito napigilan. Mga batika na ito. Malakas ang kapit. Ano? Kaya pag makusugan mo kapit, makuri ka madakop. Diba? Tama mga kasangkayan, mali. Kay kita, mga pobre, pag nangawat, diretsyo preso. Pero pag ang mga hagtaas nga ato sa pwesto, pag mangawat sin malita-malita ang mga kwarta, na ano ginihimo? Dir lang muna gimpipreso. Giniimbestigahan lang muna. Kung giniimbestigahan ba talaga? Tama? Mali. Ay nako. Ay nakit pag inuruwat-uwat tayo mga kasangkayan kay diri mangkitada na pauuwa. Anyways, ang aton oras, alas 6.35 at sa aking pagbabalik, mag-ahatid na ho tayo ng pangmalakasang balita. Kaya manatiling nakatutok dito lamang sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo!

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
2: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
3: Magandang umaga, Bansang Pilipinas! Magandang umaga, Bayan ng Katarman! Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para ihati ng mga preskong balita ngayong araw ng Biyernes, June 5, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasahim papawid sa himpila naman ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po ang makakasama ninyo sa pagbabalita. Ito po si Papa Prince at narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa regional, lalaking nag-apply ng trabaho, ipinakita ang masilang bahagi ng katawan

na anti-illegal drug operation sa Eastern Visayas. Higit 300,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Sa lokal, RTWPB Eastern Visayas nagdaos ng orientation para sa programang Usapang Two-Piece, Pasahod at Activity o Productivity sa Northern Samar. At 42 anyos na lalaki arastado sa Baybas Operation sa Katarman. Illegal na droga na sabat ng pulisya. Sa National, ex-Marines isiniwalat na nakipagkita umano sina Romualdez at Trillani sa ICC investigators. Sa Soto, itinanggi ang aligasyon na nakatanggap ng kickback mula sa flood control projects. Sa International, China nakatakdang isagawa ang ika-apat na bilateral political dialogue sa Pilipinas. Sa sports, Hinebra nakuha ang unang panalo kontra TNT sa score na 102-100. Sa showbiz, vocalista na si ng Sleep Ali na si Ali Pagaduan pumanaw na. Oras sa Pilipinas, alas 6:47 ng umaga. Oras sa din po yan sa inyong best coffee green. Ang kaping ora palpitation, gandiri mas lom sa iyo surok-surok. Papapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy didi sa Bungto, San Katarman. At ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita. Ngayon! Isang babaeng negosyante ang dumulog sa impila ng pulisya sa Kalibo matapos sumanong mabiktima ng isang lalaking nagkukunwaring aplikante sa trabaho, ngunit nagpakita ng malaswang asal sa isang video call. Ayon sa reklamo ng biktima, ang kinilala si alias na Charmaine, nagpost siya sa isang Facebook group upang maghanap ng magiging staff para sa kaniyang bubuksang negosyo. Nagkomento mano sa naturang post ang isang lalaking nagngangalang Daniel Feliciano at nagpahayag ng interes na mag-apply sa trabaho. Dahil dito, mininsahi siya ni Charmaine at inimbitahang magtungo sa kanyang tindahan para sa aplikasyon. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto, tumawag umano ang lalaki sa pamamagitan ng video call. Laking gulat at takot ng babae nang makita siya sa screen ng kanyang cellphone ang lalaki na ipinapakita ang kanyang masilang bahagi ng katawan. Dahil sa pagkabigla, agad na pinutol ni Charmaine ang tawag at nagtungo sa Kalibo Police Station upang iulat ang insidente. Nakahanda naman ang biktima na magsampa ng kaukulang kaso sa oras na matukoy at mahanap ang sospek. Patuloy namang pinaalalahana ng mga otoridad ang publiko na maging maingat sa pakikipag-ugnayan sa mga hindi kilala sa social media at agad na mag-report o agad na i-report ang anumang uri ng online harassment o malaswang gawain. Alas 6:49 na oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Sa pagpapatuloy ng ating balitang regional, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang 8 hinihinalang sangkot sa ilegal na droga matapos ang mag-iwalay na operasyon ng pulisya sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas noong Hunyo 2 hanggang Hunyo 3 taong kasalukuyan. Na kabilang sa mga naaresto ang isang 22-anyos na barangay officials na kinilala sa alias na Ronnie, kasama ang 3 pang sospek sa isinagawang bypass operation sa Tacloban City. Ang iba pang mga naaresto ay kinilalang sina alias Papap, 35-anyos, alias Edgar, 42-anyos, at alias Josh, 26-anyos. Ayon sa ulat, nakumpiska mula sa kanilang tinatayang 23.27 na gramo ng hinihinalang shabu na may kabuang halaga na umaabot sa 158,236 pesos. Samantala, isa pang sospek na kinilala o kinilalang si alias Jimmy,
42 anyos at isang welder ang nadakipa sa Katarman, Northern Samara. Nasamsam umano mula sa kanya ang humigit kumulang 2.5 gramo na hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng 17,000. Sa isa pang operasyon sa Tacloban City, tatlo pang hinihinalang drug suspect ang naaresto matapos makumpiskahan ng 20 gramo na pinaniniwalaang shabu na may tinatayang halaga naman ng 136,000 pesos. Kinilalang mga ito sa mga alias na Mayeta, Ethan at Edgar sa kabuuan mahigit 300,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa serye ng operasyon. Nahaharap ngayon ang mga

at orientation meeting ang regional tripartite wages and productivity board o RTWPB Eastern Visayas kasama ang Provincial Economic Development and Investment Promotion Office o PDPO bilang paghahanda sa pagpapatupad ng programang Usapang Two-Piece Pasahod at Productivity sa Northern Samar. Bahagi ito ng patuloy na kampanya ng RTWPB 8 upang palawakin ang kaalaman ng mga negosyo hinggil sa tamang pasahod at pagpapataas ng produktibidad sa lugar ng trabaho. Ginanap ang pagpupulong bilang paghahanda sa information campaign seminar na isinagawa noong Hunyo 3, 2026 sa Northern Samar Provincial Capital sa Bayan ng Katarman. Ang programang Usapang Two-Piece ay pinagngangasiwaan ng National Wages and Productivity Commission o NWPC katuwang mga regional tripartite wages at productivity board sa buong bansa. Ngayon. Layunin ng programa na gabayan ang mga micro small and medium enterprises o MSMEs sa wastong pagpapatupad ng mga regulasyon sa sahod at mga estratehiya upang mapataas ang produktibidad at kasakahusayan sa operasyon ng kanilang mga negosyo. Ayon sa RTWPB 8, baka tutulong ang seminar upang mas maging kompetitibo ang mga lokal na negosyo habang natitiyaka ang patas na pasahod at maayos na kalagayan ng mga manggagawa. Dumalo sa naturang pagpupulong si Atty. Marironet Salve Campo, Mesa Somta, Obs nga Ms. Josary Mee Bakara at iba pang kinatawan ng RTWPB 8 na nagbigay ng presentasyon hinggil sa mga layunin at pangunahing bahagi ng program. Pinagtibay naman ng RTWPB 8 at PDPO ang kanilang pagkikipagtulungan upang higit pang masuportahan ang paglago ng mga lokal na negosyo sa Northern Samar sa pagitan ng makatarungang labor practices at productibidad na nagkaroon o nakatuon sa pangmatagalang pag-unlad. Ngayon! Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitang lokal, kalabuso ang isang 42 anyos na lalaki matapos itong masakuti na isang bypass operation ng mga otoridad sa barangay UAP Zone 1 Samar gabi ng Hunyo 3 taong kasalukuyan. Kinilang sa alias na Jojo, residente ng barangay Kawayan, Katarman. Ayon sa pulisya, matagal na manong minamanmanan ang suspect dahil sa manoy pagkakasangkot nito sa iligal na kalakala ng droga. Naganap at syodos ng gabi sa pangunguna ng mga operatiba ng Katarman sa ilalim ni Police Captain Brittany Carl Magsalay at sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Aldin Dugan. Nakiisa rin sa operasyon ang Provincial Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Lieutenant Mark Lizon Quiliano at ang Provincial Intelligence Unit sa ilalim ni Police Lieutenant Colonel E.D. Isidira bilang support unit sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Matagumpay na naisagawang bypass operation na nagresulta sa agarang pag-arrest ng ulan. Patuloy pa ang imbentaryo at dokumentasyon ng mga nakumpiskang ebidensya mula sa mga operasyon. Inihahanda na ng mga otoridad ang kakulang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 laban sa suspek habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Oras sa Pilipinas, alas 6:57 na po ng umaga. Oras sa dipuyan sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Sa detalye ng balitang nasyonal, ibinunyag ng grupong nagpakilalang ex-Marines sa pagdinig ng Senado noong Huwebes, Hunyo 4,
na nakipagkita umano si dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senador Antonio Trillanes.

Court o ICC. Ayon sa isang testigo na dati umanong staff ni dating Kong Zaldi Co na nagbigay ng security ang grupo ng mga sundalo sa mga dayuhang bisita na nag-iikot at nakikipagpulong sa mga lokal na politiko. Naganap umano ang mga pagtitipon simula Disyembre 2023. Hinihayag ng testigo na nakipagpulong si Trillanes sa isang hotel sa Makati habang si Romualdez at Representative Zaldi Co ay nakipagkita umano sa mga dayuhan sa isang townhouse sa McKinley. Ayon naman sa isang witness, pinagpalit umano niya ang dalawang maleta na may lamang 50 million o 15 million pesos hanggang 60 million pesos bawat isa sa dolyar para umano ibigay sa ICC. Nauna naman na narinig na itinanggi ni Trillanes ang mga akusasyon kabilang ang paratang na tumanggap siya ng milyong dolyar na pondo na naghain ng mga kasong kriminal laban sa DC sa 18 ex-marines at abogadong naghain ng reklamo. Tinawag niya itong gawa-gawa bribery scheme para sirain ang proseso ng ICC. Mariinding pinabulaana ng ICC ang mga paratang na sila ay pinupondohan ng mga lokal na politiko at pinaninindigan ang kanilang independence. Samantala, mariing itinanggi ni Senador Vicente Tito Suto III ang mga akusasyon na tumanggap siya ng kickback mula sa mga flood control project at tinatawag niya itong walang basihan, politically motivated at bahagi ng isang bogus hearing. Binigyan din ni Soto na hindi siya nanungkulan bilang senador o opisyal ng pamahalaan sa pagitan ng taong 2022 hanggang 2025 na siya umanong panahon kung kailan nangyari ang inibinibinta na transaksyon. Pinasinungalingan din niya ang mga ligasyon na sangkot ang kanyang dating executive assistant na si Mark. Ayon kay Suto, ang taong tinutukoy ng mga testigo ay pumanaw na noong 2015. Kwenesyon pa ni Suto ang kredibilidad ng 18 individual na nagpakilalang ex-marines at bagmen o mano ng dating mambabatas na si Zaldi Co. Inilarawan ng veteranong mambabatas ang mga bintang bilang clutching at straws o huling hininga ng kanyang mga kalaban sa politika para birahan ang kanyang pangalan. Ginawa ni Soto ang paglilinaw matapos makaladgad ang kanyang pangalan sa isinagawang pagdinig ng Senate Floor Ribbon sa Subcommittee ngayon noong Huwebes, Hunyo 4, kaugnay ng malawakang anomalya sa mga ghost flood control project. Bukod kay Soto, nadawit din sa investigasyon ang pangalan ng iba pang kilalang politiko na kapwa nagpahayag din ng kanilang maring pagtanggi sa isyo. Alas 7, ano na mga kabandera sa balitang internasyonal. Inihayag ni Chinese Ambassador Jing Quan na naghahanda ang China para sa ika-4 na round ng bilateral political dialogue kasamang Pilipinas sa gitna ng ulat tungkol sa muna'y pagtatayo ng struktura ng China sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Ang pahayag ay kasunod ng ulat ng Maritime Monitoring Group sa Sea Light na nagsabing may nakita itong mga palatandaan na posibleng construction sa naturang lugar. Gayunman, wala pang opisyal na pahayag ang Chinese Embassy sa Maynila hinggil dito. Ayon kay Jing, may mga positive development na ang Pilipinas at China at nais ng makapagbilang o magkabilang panig na ipagpatuloy ang pagresolba sa mga isyo sa pamamagitan ng umiiral na dialogue mechanism. Samantala, wala pang inilabas na opisyal na pahayag ang Department of Foreign Affairs kaugnay ng ulat ng Sea Light. Patuloy rin umanong biniberipika ng Armed Forces of the Philippines at ni Defense Secretary Gilbert Chudoro ang mga impormasyon
na napagkaloob sa ula tungkol sa muna'y aktibidad ng konstruksyon sa Baho de Masinloc. Matatandaang idinaos ang pinakahuling bilateral political dialogue sa pagitan ng Pilipinas at China sa Cebu noong Enero bago ang mga usapang o pag-uusap pinggil sa Code of Conduct sa WPS ay sinagawa sa pagitan ng China at Association of Southeast Asian Nation. Sa kabila nito, binatikos ni Jing ang mga tinatawag niyang anti-China China forces na umano'y humahadlang sa pagbuti ng relasyon ng dalawang bansa. Ayon sa ambasador, may ilang grupo na umano'y nagsisikap na paglabanin o pabagalin at sirain ang mabuti manong ugnayan sa pagitan ng China at Pilipinas. Ngayon! Alas 7:03 na mga kasangkayan sa kahanginan. Oras gindara sa iyo sa Santon Plaza. Sa balitang sports, nakamit ng Barangay Ginebra ang unang panalo sa Best of 7 PBA 50th Season Commissioner Cup Finals laban sa TNT Tropang Giga sa score na 102-100. Bumida sa panalo ng Ginebra si Justin Brownlee matapos maipasok niya ang game-winning shot sa harap ng Chris McCullough sa loob ng 0.6 second. May tuturing din na record-breaking ang nanunood sa Big Dom kung saan mayroong 11,447 fans ang nanood. Inamin ni Ginebra coach Tim Gon na nawalan sila ng kontrol sa laro pagpasok ng last quarter, subalit nabawi ito nang ipinakitang depensa ng kanyang mga manlalaro. Nagtala naman ng 24 points, 7 assists si RG Abarrientos habang mayroon 23 points, 4 na rebound at 8 assists. Ngayon! Nasayang naman ang nagawang 25 points at 14 na rebound si Mark Dola at 12 puntos ni RR Pugoy para sa TNT Tropang Giga. 7:04 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Sa balitang showbiz, nagluluksa ngayon ang OPM alternative rock band na Sleep Alley matapos kumpirmahin ang pagpanaw ng kanilang bukalista at miyembro na si Ali Pagaduan. Sa isang pahayag na inilabas sa social media noong Hunyo 1, ibinahagi ng banda ang malungkot na balita at inilarawan si Ali bilang mahalagang bahagi ng puso at kaluluwa ng grupo. Ayon sa Sleep Alley, hindi lamang musikero si Ali kundi isa ring kaibigan na nagbigay ng inspirasyon sa banda sa pamamagitan ng kanyang talento. Pagkamalikhain at pagmamahal sa musika. Ani nila, malaki ang naging ambag niya sa paghubog at pakikipagkilan o pagkakilanlan ng banda at sa pag-abot nito sa mga tagapakiniga. Bagamat hindi isinapubliko ang sanhi ng kanyang pagpanaw, sinabi ng grupo na mananatiling buhay ang alaala ni Ali sa pamamagitan ng mga kantang kanilang nilikha at ng mga taong kanyang naimpluwensyahan. Kasabay ng mga pag-anonsyo ng pagpanaw ni Ali, inihayag din ng Sleep Alley na tuluyan na nilang tatapusin ang kanilang paglalakbay bilang banda bilang paggalang sa naiwan nitong pamana. Nagpasalamat din ang grupo sa kanilang tagahanga, taga-suporta na nakasama nila sa mga taon na pagtatanghal at paggawa ng musika. Sa pagtatapos ng kanilang mensahe, hiniling ng banda ang panalangin para sa pamilya at mga mahal sa buhay ni Ali na umaasang patuloy niyang maaalala sa bawat pagtungo ng kanilang mga awitin. Ayon sa Sleep Alley, ang musika, pagkakaibigan at mga alaalang iniwan ni Ali ay mananatiling bahagi ng kanyang buhay magpakailanman. 7:06 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalap ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako po ang nakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte para sa more tugtungan, more kulitan. Ito pa rin po si Papa Prince. Papa muna, Prince, si Pipa.

0: ang bida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasa himpapawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
9: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
10: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
11: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
12: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
11: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera Katarman.
13: Heto ang pinakabago.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: Wow! May bago na namang Best Cafe!
13: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
15: Wow! Gusto ko yan!
13: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
15: Nice! Walang asukal!
13: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
15: Pampa-sexy!
13: Pampa-macho!
15: Pampa-healthy!
13: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
15: Perfect!
13: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
16: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin

0: magandang natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
2: Gising Norte!
1: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
2: Gising Norte!
1: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Intoy. Araw ng pagsiring.
1: Maluya ka na daw. Ako pahimo.
0: Araw ba?
1: Pagdidinalos ka nala.
0: Oy! Kapusok pa!

0: Nagbabalik sa inyo mga radyo. Papa Prince, napapa mo na Prince si Pipa. Hi, good morning kay Custorio. Good morning, Papa Prince. Shout out sa nakingids ko nung Adi nagkakape. Si Intoy Ping Custorio. Kay sana all, mga ingid.
1: Kaya gana.
0: Wala kay Sir October 30. Good morning. Wala naman kay Ami Kapukyan Romero. Shout out and Haldo family. Hello, shout out sa iyo, mabuhay. Wala naman kay Ron Pidong, nasugad siya. Good morning ko ng Papa Prince. Pwede mag-arubulig pagpa-announce po o pagpasabot para sa kahanginan na nalarasak sangkay na teacher. Nagkanto kasi nagkanto ko no sira kahapon sa RHU Katarman at Bangsan Municipal Hall. Tas kanya cellphone na bayaan. Tas waray na niya makita pagbalikan niya. Oh, ang tag-iya ko no si Ma'am Merly Anna Floma from Las Navas, Northern Samar. Ako nga salamat. Ang units ang cellphone nga nawara mao ang Vivo Y35, no? Mga kasangkain utrohon ta. Nananawagan si Ron Pidong. Ano? Ang nawaraan cellphone kahapon si Ma'am Merly Pluma San Bungto San Las Navas nga nagkada sa RHO at Bangsan Municipal Hall. Aniya cellphone nga may unit Vivo Y35 iniyan na hibayaan kahapon June 4, 2026. Sa naton mga kasangkayan nga nag-emod sinin nga aton Facebook Live og namamati yan na sa kanila o kani-kanila kanra-kanra tag siya nga mga radyo. Kung pwede iyo i-turn over ang cellphone didi sa Radyo Bandera Katarman o sa aton mga pulisya o doon sa pulisya no mga kasangkayan o direct nga i-PM o message si Ma'am Merly Anna Pluma o igtag niyo ano mga kasangkayan. Sige, ngayon mula naman kay Merlin Impon. Good morning po Papa Prince. Pabulig po pag-announce dihan po sa Radyo Bandera. Nawara kahapon nagsip si Pisak Bata na si Merly Anna Hipolio Pluma adto po sa RHU Katarman. Orbangin po nahulog sa PDCAB. Alayon po maghatag nala po kuno simpalay palipay. Yan. Sige, kuanan tayo ito. Lainan tayo ni sin video. Isipari tayo ni para panawagan ano. Para kung sino man po ang makakulaw sinin sa Facebook na panawagan. Diretso i-turnover sa Radyo Bandera or sa pulisya. Ngan ig-PM dayo na itag ini si Merly Anna Pluma. San Las Navas, Northern Samar, ha? Sige, himuan tayo ni Onina sin lain na video, mga kasangkayan. Of course, mula kay Clyde Lister Herrera Simpis, good morning po. Ayan. Sa mga nahuhulugan, permi naton itaguan aton mga cellphone sa aton mga bag, no? Ayaw nato ibinutang sa kundi-indiin, of course, sa mga aton mga bulsa. Kay delikado na in mahulog. Kaya aram naman nato, diri man kita nagde-judge, ano? May mga tao kasi nga kapag nakakulaw sin mga gamit, kwarta, no? Nga nahulog o rada na naibayaan, ira naging kakanra, ano? Diri na niragin, all especially good kung siragod nangangailangan, di ba? Sa mga nakapurot man, sininga mga cellphone or mga kwartang na nahuhulog, please man ano, kumbaga makonsensya man kita gihapon. Kay natanan man nga nahuhulugan, kumbaga diri man gihapon nera sinasadya. Alayon nala pag turnover nga di sa Radyo Bandera Katarman, og san aton mga pulisya. Ngan ko nakuha man ito niyo, pwede man niyo igtag iton nga ngaran nga nananawagan o namaon na hulugan. Ano? Mula kay James Cabili, shout out Dr. James Cabili, Principal of Leonardo Amigo High School in Makiwalo, Mondragon. Oo, hello. Good morning sa iyo, mga teachers. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Good morning. Ayan, wag kayong mag-alala, ma'am, dahil bukod sa mamaya, in-announce na ho natin dito sa ating programa, may separate video po tayong igagawa dyan para lamang sa panawagan, no? Para pagbukas ng mga nanonood o mga nagbubukas sa social media, agad na makita nila yung panawagan ninyo. Kasi pag dito po, masyadong mahaba, simula pa kanina po tayo naka-live, no? Baga, bibigyan ho natin ito ng mga ng separate video na panawagan, ha? Okay? Anyway, 7:31 na po ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. At syempre, wala na ho tayong oras. Kaya si Papa Prince po ay magpapaalam na. Okay? Alright.

Muli magkarinigan tayo sa Lunes na, mga kabandera. Ha ha ha ha ha. Maraming may humabol. Papa Franz, pa-shoutout sa naktatay nga ada pa po sa doctor's hospital, naka-admit po. Oo, pagaling daw siya. Oo, ayan, magpagaling ho kayo, mga kabandera, kasi kumbaga, saan kayo bumabangon para sa mga anak nyo, di ba? Kumbaga, kung ayaw mo namang tawag dito, kung gusto mo magtagal sa mundo, kumbaga, lumaban ho tayo sa kung anuman ho yung nararamdaman natin. At kung mga anuman yung mga pinagbabawal na ng doktor sa atin, sundin ho natin para yung buhay natin humaba pa, mga kabandera. Anyways, maraming salamat, mga kabandera. Muli ito pong nakasama ninyo si Papa Franz. Papa muna, Prinsipe pa. Pagkarinigan ulit tayo Lunes na, alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Dito lang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman, sa programang Gising Norte. Bye-bye!

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Panawagan, nananawagan si Ron Pidong San Lesnaba sa Northern Samar. Mahiunong inisan cellphone na may unit Vivo Y35. Iniinahibayaan sa RHU Katarman at Bangsan Municipal Hall kahapon, June 4, 2026. Ang tagyaon sini in teacher nga teacher nga sangkay ni Ron Pidong. Kung yaon man po nakapurot, makailayon man po kami pag turnover nga di sa Radyo Bandera Katarman o sa aton pulisya. Nga direct nga mag-message kan Ma'am Merly Anim o kon Ma'am Merly Anna Ploma, mao'y ni siya ang nakabaya sa cellphone. Huh? Otro naton, panawagan, ikang ka na Ron Pidong San Lasnabas. Mahiunong ini sa cellphone na may unit Vivo Y35. Iniinahibayaan sa RHU Katarman at Bangsan Municipal Hall kahapon, June 4, 2026. Ang tagyaon sini,

si Ma'am Merly Ann Pluma. Ano, mawang siya ang nahulugan sa cellphone dina sa RH show kahapon, mga kasangkayan. Otrohon ko kung sino man po ang nakapurot. Sining cellphone nga may unit Vivo Y35 ini po in ginahanap na sa tag-iya o tag-yaon nga si Ma'am Merly Ann Pluma. Siya po in maghahatag pahalipay kung sino man po ang maka-turnover sa nasabi nga cellphone nga nahibayaan kahapon June 4, 2026 dida sa RHU Katarman at Bangsan Municipal. Ano, mga kasangkayan? Pwede niyo inig turnover nga di sa Radyo Bandera Katarman. Anaton station located at kung naram niyo ang Nuvax, nasa third floor po kami. Ngan, pwede niyo turnover sa anaton na kapulisan. Kung sino man po ang makapurot, maghahatag nala po siya pahalipan. Dako nga salamat.

0: at kita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
7: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon na.
15: Oo naman, syempre.
14: Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radyo Bandera, Katarman.
16: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
18: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
17: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
18: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
19: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
18: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
17: Yan.
18: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
21: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
22: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
21: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
18: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
17: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
18: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
17: Lagi pong pakinggan ang ating programang
23: The Secret of Health.
17: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
24: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
25: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink responsibly.
27: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
28: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa, hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe,

ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
0: Kasangga. Kasangga at kalusugan.
3: Wow! Bagong paligo.
0: Or man panalo.
3: But why you are always scratching, baby?
4: Ah, alam ko na.
3: Meron kang kati-kati.
4: Ang hirap pigilan, di ba?
3: So stop scratching your kati-kati.
4: Meron akong solusyon dyan.
3: Alam mo na ba na ang guava leaf
4: o yung tinatawag nilang Sijum Guajava
3: ay mahusay magpagaling sa mga kati-kati,
4: maging sa mga sugat
3: at iba pang mikrobyo.

0: yun na dumadapo sa ating mga balat. Kaya naman, to stop scratching your katikati,
1: magandang natural with guava neem soap with germ fighting action. This is another product of JMAR Marketing.
2: Lasapin ang ginhawa sa kalusugan, kasangga at kalusugan. Susunod na
3: Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
4: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
3: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
5: Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias.
6: Engimar Camonias.
7: Engimar Camonias.
6: Camonias. Camonias.
3: Tungo sa isang malusog at responsableng

0: Ito na ang ating kasangga.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning! Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw mga parents kong minamahal. Good morning! Good morning! Ito po naman ay sa lugar ng kabisayaan, itong Visayas region at itong kalakhang Mindanao, maayong adlaw mga parents kong tagapakinig. Ha? Good morning! Malusog na umaga po, healthy morning everyone. Nawa po kayo'y maging malusog dito sa ating lugar sa Visayas region at Mindanao regions. Good morning! Kumusta na ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahaging ito ng Samar Province. Mga taga Leyte Province, good morning. Welcome sa ating programa. At nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mabibisa at dekalidad na produkto ng GMR Herbs Incorporated. Alam naman natin yung mga produkto, ha? Dito sa programa Kasanggat Kalusugan, siyempre nangunguna yung ating Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Itong Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Chocolate Nam Nam Health sa katawan. At itong Marcafe with Brown Rice Extract, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Ating kumustahin ang mga kasangga natin sa bahagi naman ito ng Mimaropa. Ha? Ito pong lugar ng Mindoro, Marinduque, Romblon at itong lugar ng Palawan. Good morning! At good morning din sa mga taga Calabarzon area. Ang lugar ng Cavite Province, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Kumusta po ang mga kasangga nating naikinig, lalo po sa mga taga Infanta, Pulilio area, ang lugar po ng Quezon Province. Ako po yan mga parents ko, ha. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. Good.